abana babikira Maria n'abalala bonna abakkiriza munnaffe biikira Maria essaawa eno tusooka tuyimiriza byonna bye tubadde tukola ebitutawaanya ebirowoozo byaffe tubisitule nga tubiteeka ku ssappuli yaffe ey'obusaasizi essaala eno egenda kukulemberwamu Sister Maria Rose Zaalingerera owa Good Samaritan Sisters Nalukolongo naye nga mbeera nsambya Priest Center mu linnya lya Paatiri n'erya Mwala n'erya Mwoyo Mutuukirivu amiina. Ayi Yesu, gwe awaddeyo obulamu so nga gwe ensibuko y'obulamu bw'owaddeyo olw'emyoyo ate nga gwe ennyanja eteggwaawo ey'obusaasizi efukirira ensi yonna. Ayi gwe oluzzi lw'obulamu ekisa ekitenkanika ekya Katonda, wambaatira ensi yonna era weewaayo ng'otujjuza ebirungi byo. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu n'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu n'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu n'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, ebyeyagala bikolebwe mu nsi nga ebikolebwa mu ggulu. Atwemere yaffe ya buli nnaku, osonyiwe ebibi byaffe nga naffe besonyiwa abatukola obubi, totwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi amiina. Mirembe n'ali ejjutenneemu, omukama ali naye, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda ye yaweebwa omukisa. Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, osabye ffe aboonoonyi kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe amiina. Nzikiriza Katonda Paatiri omuyisa wa buli kantu, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwana w'ali omu yekka ye Mukama waffe, yali muntu okuva mu Mwoyo Mutuukirivu, n'azaalibwa Biikira Maria, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe. Olunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu, adde ogwa Katonda Paatiri omuyisa wa buli kantu, ayidde okulamula abantu abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo Mutuukirivu, n'ekkereziya Katoliko Omutukuvu, n'okusonyiwa okw'abatuukirivu, n'essenyu eky'ebibi, n'okuzuukira okw'emibiri n'obulamu obutaliggwaawo. Amiina. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna.
Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi. Omwana wa Katonda bw'omwana w'omwagalwa ennyo ye Mukama waffe, Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwana wa Katonda bw'omwana w'omwagalwa ennyo Mukama waffe, era Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwana wa Katonda bw'omwana wo mwagalwa ennyo Mukama waffe, era Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nyinibunyiza mutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo mutuukirivu, tukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nyinibunyiza mutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo mutuukirivu, tukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nyinibunyiza mutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo mutuukirivu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga. Erinnya lya Patiri, n'erya Mwana, n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amina.

Yezu wafu omulungi, twerimbise kunyaffe Bikira Maria okukudabiriza olw'ebibi ebijajamya emibiri gyaffe mu bwenzi obugwenyufu n'okwejalabya okuyitiridde. Twongere okwebuulirira ku kyamagero kino nga tusoma mu Maliko 1:15.

0: Abawuliriza abaffe abalungi, abakyenda mu nnya katonyeze nnya Radio Sapientia. Mwenna mbaniriza ku lidio yaffe eno enganzi. Enda nembalamusa mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristu. Kwebaza Omukama olw'ebirungi byonna byatukoledde mwezi ogw'okutaano. Anti Mukama Katonda mugagga taggwebwako kantu. Era tetulema kumusaba gino bwe tumwebaza. Tumusabe n'omwezi ogw'omukaaga Mukama agutuyiseemu era tujjuze ebirungi eby'omwoyo n'eby'omubiri. Father Francis Xavier Katerega, Chaplain Villa Maria Hospital, Masaka Diocese.
1: Abawuliriza abaffe abalungi mwenna, tubaniriza ku lediyo yaffe enganzi Radio Sapientia 94.4. Nze musawo Nakayondo Joani okuva ku St. Lawrence School of Nursing and Midwifery, Villa Maria, Kalungu. Agenda okusoma essomo nga ndi wamu ne bannange bano abagenda okutwala oluyimba olw'okwebuulirira.
2: Nze musawo Kevisembo Sophia.
3: Musawo Nakangu Benta Flavia.
4: Musawo Kaihangwe Elizabeth.
5: Musawo Nakingi Faith.
1: Essomo erisooka bye tusoma mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume. Mu nnaku ezo Kabaka Agrippa ne Bernice ne baserengeta e Caesarea okulamusa ku Festo. Baali baakamalayo ennaku nnyingiko. Festo n'ayogera ne Kabaka ku Pawulo nga bagamba nti, wano waliwo omusajja Firikisi gwe yaleka mu kkomera nga musibe bwe nali e Yerusalemu. Abakulu b'Abasosoloti n'abakulu mu Buyudaaya bajja gye ndi ku bigambo bye ne banneegayirira okumusalira omusango. Ne mbaddamu nti, eyo si mpisa y'Abalooma okusalira oli omusango nga tawozezza ate nga talina na bamulumiriza. Bwe baatuuka kuno tewaali kulwa. Ku lunaku olwaddirira ne ntuula ku ntebe y'obulamuzi ne ndagira okuleeta omusajja. Abawaabi bwe beesimbawo ne bataleeta nsonga n'emu ku ebyo nze bye nnali nteebereza okubaako entanyi. Baali bamuwakanya buwakanya ku bulombolombo bwabwe ne ku Yezumbu eyafa. Pawulo gwe yali akakasa nti mulamu. Nze bwe nasoberwa ku bigambo ebifaanana bityo ne mubuuza oba ng'akkiriza okugenda e Yerusalemu n'okulamulirwa eyo ku ebyo. Ye Pawulo n'ajulira Kayisaali ng'ayagala ensonga ze ziyingirwemu Agusito. Ne ndagira nno okumukuuma okutuusa lwe ndimuweereza Kayisaali. Ebyo Omukama yabyogera.
6: Katonda yeebale.
3: Oluyimba olw'okwebuulirira. Omukama embuga ye yagikuba mu ggulu.
6: Omukama embuga ye yagikuba mu ggulu.
3: Ayi mwoyo gwange, gulumiza Omukama, na byonna ebindi munda bitendereze erinnya lye ettukuvu. Ayi mwoyo gwange, gulumiza Omukama, leka kwerabira birungi bye yakukolera byonna ekiddibwamu.
6: Omukama embuga ye yagikuba mu ggulu.
3: Anti eggulu nga bwe lyesuubye ku nsi n'ekisa kye we kyenkana kw'abo abamutya. ngobu vanjuba, wewe suvye kubugwanjuba, nebibi byaffe jabikasuka, wewe nkana okuba ewala, ekiddibwamu.
6: Omukama embuga ye yajikuba mu ggulu.
3: N'obwakabaka bwe bukuga byonna. Bamalayika be mwenna mugulumize omukama abatajjika mu buzira. Ekiddibwamu.
6: Omukama embuga ye yajikuba mu ggulu.
0: Omukama abeere nammwe.
7: Nawe abeere naawe.
0: Ebigambo by'evangeli ya Mukama waffe Yesu Kristo ebivudde mu Yohana. Ayi Mukama otenderezebwe. Yohana 1:15-19. Mu budde buli Yesu yalabikira abayigirizwa be n'alya nabo. N'agamba Simooni Peetero nti, Simooni mutabani wa Yohana, onjagala okusinga banno? Ye n'amugamba nti, ye ssebo, naawe omanyi nga nkwagala. N'amugamba nti, lunda obwana bw'endiga zange. Ate n'amuddira nti, Simooni mutabani wa Yohana, onjagala? Ye n'agamba nti, weewaawo ssebo, naawe omanyi nga nkwagala. N'amugamba nti, lunda obwana bw'endiga zange. Era n'amugamba ogwokusatu nti, Simooni mutabani wa Yohana, onjagala? Simooni Peetero n'atongojjera olw'okumubuuza ogwokusatu nti, onjagala? N'amugamba nti, ssebo, gwe omanyi byonna, otegeera nga nkwagala. Yesu n'amugamba nti, lunda endiga zange. Kugambira ddala mazima nti, mu buvubuka bwo weesibanga n'olaga gye wayagalanga, naye mu bukadde oligolola emikono gyo, omulala n'akusiba n'akutwala gy'otayagala. Ekyo yakimugamba ng'ategeeza enfa gy'aligulumizaamu Katonda. Bwe yamala okwogera ebyo n'amugamba nti, ngoberera. Ebigambo by'evangeri eno wano we bikomye. Ayi Kristu ogulumizibwe. Abooluganda, mu vanjiri y'olwaleero tuwulidde ekisa kya Katonda n'okwagala kwa Katonda ebitakoma. Mukama byayolesezza, ukibuuze ekyo Mukama waffe Yesu Kristu kyabuuzizza Peetero omutume nti, onjagala? Nga mubuuza emirundi esatu. Bw'atyo Peetero bw'azizeemu egyo emirundi esatu nti, nkwagala. Yesu n'amugamba nti, n'amukakasiza ddala nti, lunda obwana bw'endiga zange. Bw'atyo n'amukwasa obuvunaanyizibwa, kubanga tukimanyi bulungi nnyo ti Peetero ye Paapa eyasooka. Naye abooluganda, Mukama bulijjo atuwa kye tuyita second chance, oba atuwaayo omukisa ogw'okubiri ng'atuleetera ekigezo alabire ddala nti oba tumwagala, bw'atyo asobole okutukwasa obuvunaanyizibwa ng'abasaserdoti, ng'abannaddiini, nga abafumbo, nga abasomesa ab'eddiini, ate n'ab'ennoni, n'ombuli engeri yonna Mukama gy'atuyitiramu. Mukama asinziira kukwagala kwe tumulinako, n'alyoka atuwa omukisa, n'alyoka atuteeka mu buvunaanyizibwa obw'enjawulo. Emiseera ebisinga, abooluganda, tukimanyi bulungi nnyo nti bantu bannaffe basinziira oboolyawo ku by'edda, ate ne batulamula oluusi omuntu n'owaaba nga yakyuka. N'osanga abafumbo oluusi ng'oli munna munyiigidde okuva mu myaka gy'ekyenda paka kaakati mu 2025, omuntu ng'akyesigamye ku mbeera eri, oba oluusi omu ku bo gye yalimu, n'alyoka ng'oli nga tasobola kitwala nti omuntu asobola okukola ki, okukyuka. Naye ate Mukama ye si bw'ali. Newankubadde ffe tumanyi okulamula abantu bannaffe nga tusinziira ku bintu ebikyamu eby'edda, oluusi bye baakola ki, oluusi bye baakola, naye Katonda ye si bw'ali nedda. Peter yeegaana Omukama emirundi esatu, tukimanyi bulungi nnyo nga Mukama waffe Yesu Kristo n'abakomererwa ku musaalaba yamwegaana emirundi esatu. Teyakoma na kumwegaana, kyokka ate n'addayo naye ku mulimu gwe yali akola ogw'okuvuba. Niye mbalayirira mukama wabaya kwagala era nga akulaba mu omulamwa timazima ddala nawe obuli yao toli mu bukusa ne wankubadde atolusi bikibeerawo oluusi okwegaana omukama olw'embeera y'ensi niye mukama yasigala atunoonya. Yesu yasigala anoonya Peetero omutume yasigala amunoonya newankubadde yali agenze okuvuba kyokka era bwamuzuula naye Yesu teyeesigama ku byedda biri eby'okumwegaana emirundi esatu. Niye yaddamu n'amuwaayo omukisa ogw'okubiri n'amubuuza emirundi esatu nti Peetero onjagala? Peetero mutuufu n'atongojera n'okutongojera n'akaaba n'agamba nti lwaki mukama wange ambuuza bw'atyo? N'amugamba mumanyi nti nkwagala. Bw'atyo Yesu n'amukwasa obuvunaanyizibwa obw'okulembera ekereziya. Naffe abooluganda obw'olumu twegaana Yesu, obw'olumu twegaana omukama, obw'olyawo olw'embeera y'ensi gye tuyitamu, obw'olyawo olw'ebiyigganyizo, obw'olyawo olw'okusoomoozebwa mu buli ngeri yonna. Naye Yesu bulijjo ajja kusigala ng'atunoonya. Yesu wabanga akunoonyezza, naawe muli mutima gwo weekube mu ttooki, weenenye weenenye odde eri omukama. Mukama akuwaayo omukisa ogw'okubiri. Bwe weenenya n'odda eri Katonda, weenenya n'odda eri omukama, neweoleka okwagalako eri omukama, ne mukama naye ajja kukola ki? Naye ajja kukwagala. Ng'ambye nti Yesu talinga ngaffe abantu, mukama talinga ngaffe abantu abeesigamya ku byedda ku byedda ku byedda. Mutulikasambeera ng'omujjukiza ebyedda ebyayita, oli ne waba nga yakyuka, naye gwe n'osinziira ku byedda muno n'omulamula, naye ate ng'omuntu akyuka. Naffe nno nga tukyuse nga tukyuse nga twenenyezza, mukama atusaasire atwagale nga bwe yayagala Peetero mutume ate n'amuwa n'obuvunaanyizibwa. Naffe mukama atuwa omukisa ffe abeenenya, faba mukoola emisana n'ekiro, faba waayo obudde ntuwuliriza n'ekigambo kye. Ekyokulabirako ekirala kye kya Pawulo omutume nga bwe tuwulidde mu ssomo erisoose. Pawulo oyo tukimanyi bulungi nnyo nga kyayitibwa Sawulo, y'omu ku abo abaayiganyanga abagoberezi ba Kristo, abaayiganyanga abasomi. Naye oluvannyuma lwa mukama okumweyoleka, oluvannyuma lwa mukama okumulabikira, mukama n'amukyusa, Pawulo naye teyasiyeesigaza. Yategeera obuyinza bwa Katonda newankubadde mukama yamukyusa mu ngeri y'etiisa, naye Pawulo yasalawo n'ayagala omukama kubanga mukama yamuwa second chance. Ne yeenenya n'ayagala omukama n'amujulira mu mawanga. Kati n'olwaleero nga tuwulidde Pawulo ng'ali mu lukiiko bamuwozesa, naye newankubadde yasanga ebisoomoozo teyagamba nti ekiba kibe nkyo, teyagamba nti mukama musuddewo, naye yagamba nti nakyuka nakyuka sikyadda luddawa sikyadda mabega. Olwo akayimba ke tuyimba nti nevuddemu sikyadda luddawa sikyadda mabega. Naye oba nga osazeewo okukyuka, mukama ng'akwagadde aye tokyuka kudda luddawa kudda mabega. Akadda nnyuma kabeera kabi, oba tugamba mu Luganda ekiba kirungi ate kudda mu kintu kiwakola ki kyewavaamu. We should always learn from our mistakes. Bulijjo twalibadde tuyigira ku ki? Ku nsobi zaffe. Kati nga tumaze okwenenya mukama nga tumwagadde, tumwagalire ddala ddala ddala, ate ne mukama naye ajja kukola ki? Naye ajja kutwagala nga Pawulo omutume ne Peetero omutume bwe baayagala omukama. Mukama Katonda n'abawa omukisa, mukama n'abateekako obukuumi, mukama n'abayisa mu ebyo bye baayitamu era nga bwe tumanyi obulungi paka era lwe baayiwa omusaayi. Naye mukama bw'atyo bw'ajja okwagala. Mukama bw'omwagala naye akwagala. Mukama ajja kubeererawo, mukama ajja kuteekako obukuumi, n'otasuubira kuyita mukama ajja kuyisaawo. Twongere okwesabira abooluganda, Katonda oyo eyalonda Peetero omutume, Katonda oyo eyakuuma Pawulo ng'amujulira mu mawanga, naffe y'aba atuteekako obukuumi bwe. Twongere omujulira mu maka gaffe gye tubeera, twongere okumujulira mu mirimu eyo gye tubeera, twongere okumujulira mu nsi yonna, ate bwe tumujulira nga tulina mu bukuusa ne wabeera omusaalaba ne tusigala nga tukoola Yesu, mukama ajja tubeererangawo kubanga tayinza kuleka baana be kusemba nakyo abo abamwewa okuggyako oyo aterebuka n'abivaako, ate oboolyawo ne mukama gw'avaamu paka ate ng'azzeemu n'akola ki? Neyeenenya. Mukama abampeere nnyo omukisa. Yesu abanjagalire. Mukama abeere nammwe. Father Francis Xavier Katerega, Masaka Diocese.
8: Amina.

0: e dovosi ridemi
1: ingine wali
0: wali
1: abi malanga
0: kaso ke alikwate muwano na ye nga bwe tugenda wano abakulu ba

Mbalamusiza nnyo abooluganda bassebo ne bannyabo abampuliriza nga Kereziya, kitebe kya Kereziya Katolika mu Uganda, oluvannyuma lw'okuweebwa amagezi n'enkola gavumenti bye yatuwadde ku bikwata ku lunaku lw'abajulizi nga 3 June e Namugongo mu kiwandiiko ekyafulumiziddwa. Twagala okubaako naffe bye tulambika ku bikwata kusoma kw'abajulizi bwe tubadde tulindirira. Okujjukira n'okujaguza abajulizi ba Uganda kikulu nnyo gye tuli mu kukkiriza kwaffe. Kitunyweza mu kukkiriza n'okugoberera Kristu ate n'okunyweza ennono yaffe nga Abakristu. Weewaawo ensisinkano oba olukuŋŋaana lw'Abakristu e Namugongo lwongezeddwayo obudde, tukubiriza amasaza, dioceses ne parishes okubeera abagumu mu kukuza olunaku luno, naye nga bagoberera omwepiskopi w'essaza ly'obeeramu ate n'abakulu ba gavumenti abaliwo. Tukolere wamu, tusse kimu nga twegayirira okusabira eggwanga lyaffe, tusabira abasawo n'abo bonna abakoseddwa ekyo ekivuddeko okwongezaayo okujaguza kuno, tutegeeza ekirwadde kya Ebola. Tukubiriza mwenna abooluganda okugoberera ennambika etuweebwa gavumenti ne minisitule y'ebyobulamu ku nsonga eno eguddewo. Tukubiriza bannamawulire n'abakola mu bitongole ebyo okuwa amawulire amatuufu ku nsonga y'obulwadde buno obwa Ebola. Fenno ng'abasumba bammwe eri abantu ba Katonda, tubakubiriza mwenna abakkiriza n'abantu ab'omutima omulungi musigale nga muli bakkakkamu, tubeere nga twegayirira tuli bumu ate nga tulina essuubi. Obujulizi bwe tulaba mu bajulizi ba Uganda busigala nga butuwa amagezi, butuwa okuguma nga Kereziya era ng'eggwanga, nga tujjukizibwa nti tunyweza okukkiriza okutuufu era ne tusigala buli lunaku nga tukolagana bulungi mu kwagalana mu mazima ate n'okubeera abeesigwa eri Katonda. Tujja kuyita mu kizibu kino mu bwangu. Abajulizi ba Uganda abatuukirivu n'abeesiimi, batusabire eggwanga lyaffe lino lisobole okuva mu kizibu kino ate naffe okukkiriza kwaffe n'obumu bisigale nga binywevu. Mbagaliza emikisa gya Katonda mwenna.

0: Agabi ayi tanela fukiti yo. Ochitegede, enkulu ze ya magesa sile yo muziki nebye mizanyo ne history ya mkolaji. Amutagira, wente onkwaniriza kumluja uliriza. Mu programu ya fe, Ndebi Ramu, The Mirror, yoru na kuruwa lero. It's a Friday. Zena mudu mwemba. Zena uloktan uli nebye mkola, ndibi yange. Bwechi yisizo mubinsa asigira, nena nge sina chakuko leroba ya gala, na uloktan uli nebeko mye mkola angabibio. Ede chikaziri kumina sapezise kusawinya. Ezecho una kuruwa lero. Programu ya fe, Ndebi Ramu, egobi ya bumale. Eguse buseke. Hii, nakolo Luganda. Eguse kumpewa za radio sapiensia. Mwete ukwaniriza. Uweba lukumangu negaseko na te. Tugena kutambula fenda paka sazi. Gena kumera mkaga. Modi yeyo yaluwa kutano. Teka mwalibari ya bizibu. Nyumiru wako manenge bino biansi. Ate tuine chizibu. Tuwagala nyo tunyumirwe na abantu. Olibu wabata ready kunyumiru na awe. We nyumiru weri weka. Because it's also possible. We tuwale out. Dia chyo ya gala. Nywe chyo ya gala. Gena mchifechiru ujimena. Ove yungo ulilo siza. Hey, Musa agamwe. Obule mkwa mtu weta mbwandi tambu dene tunyumirwa. Echituta, kubaira wonga, toyagala kola zizo, bulikasero yagala oberenga wesi dame kuzamutu. Kola yozo ite zizo, mti wana mwajibate chisoboka, gosobolo kwebe zao. Zatai chinyumiranga outing za chikazi. You know, you go out, ladies, you have fun. Na mami ubatuka, gana boba genda, gana boba nyumirwa. Obule mkwa butambula. Sendiri bank, au banku wateka mu NCB, eranku kubiriza mkwa nuguwa mita. Kadeka nuteka, tewa ni soka lachika kutulako. Ya soka lachika kuganti fetucha solo genda out. Sima kuba tuyinanyo, Sima kuba tulibaga ganeda. Esongerie mti tuatambula ni sendiri bank. Tuwaji tegera, na wene tutegera. Binevya fizi, ya mikose kuda. Haba nabajia kudayo. Lachisi genda out nene nyue la chenjagala. Bachisi genda out neneri la chenjagala. Kuba mbanyi, mtisendari bank ebi ya bikozeko. Njajisa sulampola ampola. Awatali kurumwa mtima, awatali kumanja bubi. Echo nacho chukuru. Mulina bank za mugenda mune baba anja angaba zize misangu. Kuma chamu tutu noreburu. Akasimu. Sendari tebikola. Kuba echuma incho ino kusasula. Okunyangu ya gala kufuka defaulter. Nebo mwamu ni mtu wa ufu na njizu wa sasula. Sendari bank tenalwe kubira simu. Kuba mwezi wegu jirango teka yu sete zami. Oba uliofu nide sete zami ngozi teka yu. Atiba na kumanji zaachi. Wegeta kusendari bank. Obla mbubenga bugonda. Aha. Wetu te watu simbu daruna kolo kutano, tutandisena kaimba, akasose. Apa pisa liwa mne asipu focus. Ngabuli omwa gamba mune tobi ngamba. Mbu wabon chaye tobi ngamba. Katataze manja galobi ngambi. I know, tell me. Echo chigwe, singa luwa mkumi na kupendi, ngito tegereke, kato etu, duwachi. Chugira, Lydia nisicha asobola. Oba saro chiganyi, oba rita chiganyi. Nga tusikamu, liyo munga kwa teriri, nga tobula mbuge na maso. Tusisa kaka imba, abade chiwe de B2C, bali ne David Lutzelo, ate, faino Uganda nareta cheche. Hamwana asiri se, oba tuiwa mudi, tuetage yobu ntungobu, obu za mudu, na uli nga kaka imba kakutande mu mudu, ngamba mudu ya out. Hello. Wanje. Mwanje? Na suze mulu nji wa suzo tia sebo. Ni ono mame ya kazuku. Mchikola muti.
1: Mwike mwa mwagaro wa vanyi.
0: Mwanje?
1: Wae, kutia alienu mkungu vanga.
0: Oh, I understand, bambi.
1: Wako ye nyo.
0: Chibi nyo, chitalo nyo mkulike yo.
1: Mwagaro wa wafe.
0: Omugenzi kalangwa. Chiru mamu ito
1: mugenzi. Kalangwa.
0: Chiru mamu.
1: Mkulike yo.
0: Yes. Chibi ndela.
1: Sebala mbeni.
0: Yesebo?
1: Nisaba kaimba wenye.
0: Kaimba chi?
1: Jofre Rutaya.
0: Natutewa lanyo. Kaimba chi?
1: Mamu kisagwa mnuno. Kamanyi na kaimba.
0: Zata atawa kaimba.
1: Niseno te kungu wa kamanyi.
0: Baka itani eri nye tufu.
1: Ile nidoke niseno te kungu wa.
0: Niseno te kungu wa? Nga sika labu.
1: Kalu niya uzata itinsi te kungu. Niseno te kungu wa.
0: Kangeze kwa kanoni.
1: Wakawi yako.
0: Wanji?
1: Wakawi yako.
0: Iye, tutane mbela kwa.
1: Kawi, kanimira watu wevo mpenye. Na watu wevo mpenye kitoro.
0: Yesevo? kale dia na yewe wale kuuliriza banda vile nyo mkuluze ya magesa sula ya mziki na vya mizanyo kumina msafezi saksa wa enya program davi ramo batu tia watu tambula mpala mpola sila mwa kubakulisa of course mwenawa sawa dogenda jo okubanga mwerekera omgenzi kalangwa mkulikeyo mkulikireyo dala tuangero kusabino mwoyo gwe mkama verenga agula mzakisa amongo mulimuru watu nula na ulira obulumi na ino lebye abaluwa nile dembele ya bachala banji inga bavayo banji zano kuwa adeti bagata zikiri zikanyambi ya bufuzi like ideology zinga za ukamu na ye waliguwe bafuna ima ganti manage na yate chomu chala nga mchisusiza nga mkuye nyo na bagamba na ilu wache hapa chala bakubwa nyo nende wanga banji zoku waba inesonga na bagamba na ewa na umatu kwa kumuchalo no nandutu esitu chamba batichali mwa abantu baiti nechi negeje chazinga kwa nandutu weku okuunzi kanga nandutu wali munda nandutu nafuka ichizibu na waba wati nechila bikanti wali woku weku vira mtate katiba chatusa ku AAA Rose Royce yale nagawa manange hapa chala wachi basi ndiki wabwe batyo actually nga boba gamba ngamba bale arwene demere hapa chala mchichasa ichari wo eyo kuwa mchalo mkisoku vera speaker we guanga lino nga isa nga nesimba wa mama sayo katiba gendo kunona kuwa speaker bandi mpulibe. Hello.
1: Yes.
0: Wanji.
1: Yep.
0: Wanji sebo. Kale. Okay. Boba boko ze no problem. Kuma ze mba denkulira. Ah, kuluza ya magazi kuwali wa ma. Solo yo muziki na vye mizanyo. Ensi, wali wa waulira nge nyuma ebi intubiayo. Kanyi, Uganda. Nguwa nyuma. Wanji. Nji.
2: Mama Lili.
0: Wanji.
2: Oda tamkwana.
0: Sina tabu. Ndi wano nyimira lwakutaano.
2: Banna.
0: Ndo
2: lwakutaano bw'otakola. Lubadu kusasa.
0: Naye nga nkola yagala ga bakama bange nti nina zo sikola.
2: Waliwo lwe wamba.
0: Lalo okungobesa. Mwe mtu emugobesa
2: banna.
0: Sina tabu. Ogamba kyo mwana omuwala.
2: Zandi mama Lili.
0: Nkuwulira onyumirwa.
2: Banna genze nkugamba. Okimanyi byoyogeddeko bituufu.
0: Biruwa.
2: Obeera n'omuntu.
0: Nga
2: tomanyi nti yakukyawa.
0: Ate tayogera.
2: Tayogera.
0: And that is bad.
2: Abakwana be bakulekawo omanyi olina omuntu toyakoowa.
0: Yekiise emikisa gya banne.
2: Naye bw'oŋŋamba nti tukite.
0: Mama
2: Lili oba onkolera olunaku ddiya. Naye weebale tuwere.
0: Nawe okuliriza.
2: Akayimba.
0: Kaluwa.
2: Wafuuka bikadde. Kasali ne kutaasira.
0: Ng'otandikidde muti.
2: Buli ewali X.
0: Yafuuka ki?
2: Buli ba X bafuuka bikadde tebatulemera. Mama Lili okategedde?
0: Mpulidde. Nkaka ompitiriddeko. Ompitiriddeko.
2: Mama Lili obusajja butwesibako.
0: N'obukazi besibako basajja. Kiri emirundi gyonna n'abakazi besibako.
2: Omukazi gw'osobola okwesonyiwa. Tuli akasajja kakoowa. Ke kakulemerako kala bofunya akasinga ate kalemerako
0: bana mali ta mutuza mubanyonyole
2: tebuulira
0: omutuza no mukamba mpita mukubulirire
2: tebuulira mama linja kuita nja kufuna namba bana mpulira ka ex kanta
0: haye siba bulunji ono mwana nyombera bana nga nyombera byenjagala Maria benda birabe wobulezi bana amwana omwala bagambye temumulemerako.
3: Business yoterikula ngato jiranze lwaki abantu balanga bye bakola anti ba customer bayino okumanya wosangibwa kizimbe kiwo okolera nokutegera kiki kyobaguza oba kyotunda nolwekyo gwo mulunji ayagala okufuna ba customer jangu ku radio sapiensi ensambya olange naffe sibizibu okutufuna jangu nnyo kuba bukubi ku namba zino noti 752 897 6 8 plus 25 2 0 0 9 2 8 oba plus 25 6 6 6 1 0 oba tutukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiencia.com jangola ngenafu aba Radio Sapiencia tojja kwejjusa.
4: Singa omuntu yenna akusaba ebikwata ku akawunti okwoterekera sente mu banka. Singa omuntu yenna akusaba sente mu mobile pin ye y'ekyama oba pin yo gy'okozesa ng'ogenze wa agenti. Omuntu yenna singa akusaba sente visa card pin yo oba namba password ekozesebwa omulundi gumu OTP ng'oyagala okuteekayo oba okuggyayo sente. Singa omuntu yenna akusaba ebyo by'okozesa okuggulawo akawunti yo ng'okozesa omutimbagano,
5: beera bulindaala eri abafere. Towa muntu yenna bikwata ku akawunti yo ng'akkubidde oba ku email nga waliwo ky'ogula oba ky'otunda ku byuma bya ATM oba awatundibwa ebintu. Gulira ebintu ku mutimbagano ng'okozesa ebikutu bya website egyesigika. Bw'oba olina ky'obuuza, kuba ku namba zaffe ezitali za kusasulira ku MTN 0800 200 555 ate ku Airtel 0800 335 34 oba weereza email ku info@centenarybank.co.ug. Centenary Bank nga bakolaganira wamu ne Centenary Foundation, amakampuni gombi gasibuka mu Centenary Group. Centenary Bank erungamizibwa banki enkulu eya Uganda. Sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund ekya Uganda okutuukira ddala ku bukadde 10. Amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa.
6: Wow, eriddoowo nga ssefu. Enfumba eyo ey'enjawulo etegekeddwa muntu wa njawulo nga ggwe. Amasavu ga Kimbo gaggyayo obuwoomi bwennyini obw'ebyo by'ofumba. Gongere dekende saakaka mwenyu mwenyu ku matama gaabo mumakaago ne bakasitoma abo. Okufumba kwo okutadde ku mutendera mulala nnyo era by'ofumba leka byeyogerere. Kimbo ajjira mu bipimo bya grams 10 n'ebitaano ng'akolebwa aba Bidco Uganda Limited era asangibwa mu maduuka wonna.
7: Ekiseera kya school fees kiyingiddewo. Kakati okwewola school fees mu Centenary Bank kyangu nnyo. Onyiga stabili emwe muhashi wewole ensimbi okutuukira ddala ku miliyoni 5 eza Uganda nga wiyambisa Sente Mobile. Ate okufuna looni eri waggulu wa miliyoni 5 genda kutabira Centenary Bank lyonna.
8: Leero ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi gw'okutaano, nnyaffe ekereziya atuwa omutuukirivu Rita ow'ekkasiya. Rita yazaalibwa mu mwaka gwa 1381 mu Rocaporena era bazadde be ye Antonio ne Amata Feriloti abaali bamanyiddwa olw'okukkiriza kwabwe nga bantu ba mirembe ku kitundu gye baawangaaliranga. Rita yayagala nnyo okubeera omunabiikira kyokka bazadde be baamutegekera obufumbo eri omusajja omugagga kasunguyira ate nga si muntu mulamu. Rita bwe yafumbirwa omusajja ono yayisibwanga bubi naye kino tekyamulobera kwegayirira na kugumiikiriza okutuusa omusajja ono bwe yakyuka. Bano mu bufumbo bwabwe bazaala abaana babiri ab'obulenzi oluvannyuma bayatibwa mu nsonga z'ebyobufuzi. Kino nno kyaleetera batabani be okwagala okuwoolera eggwanga eri abo abatta kitaabwe naye Rita yeegayirira Katonda ataasa abaana be okukola ekibi. Ekyennaku yafiirwa batabani be bombi mu kaseera mpa okaga. Rita ng'asigadde bwannamunigina yeegatta ku kibiina ky'Abagustino mu kasiya eno gye yamala emyaka 40 egy'obulamu bwe. Yamanyibwa nnyo olw'okwettanira essaakalamentu lya penitensiya okubudaabuda abalwadde ng'abikola olw'okwagala ennyo Yesu Kristo. Ku myaka 6 bwe yali mu ssaala ekiwundu kyeyoleka mu kyenyi kye ng'alinga gwe bafumise eriggwa eryali ku ngule ya Yesu Kristo era kino kyamubeerako okumala emyaka 15. Rita yafanga ennaku z'omwezi 22 omwezi ogw'okutaano mu mwaka gwa 1457 oluvannyuma lw'okulwala obulwadde bw'akafuba okumala emyaka 40. Yakakasibwa Papa Urban ow'omunaana mu batuukirivu mu mwaka gwa 1626 ate Papa Leo ow'13 n'amulangirira mu batuukirivu ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogw'okutaano mu mwaka gwa 1909. Omutuukirivu Rita yawolereza abali mu bufumbo obutatebenkedde, bannamwandu, abagumba, abakyala abatyobolebwa mu bufumbo, abalwadde n'abalina ebiwundu ku mubiri. Rita omutuukirivu, otusabire.
9: Ensonga yennyini ekukwatako.
10: Abakulu ba poliisi abamu tebagala balaga kyakkola, bwe balaga ekyokkola ate bakuba bukubizi.
9: Endabirwamu
11: akasente ko tukaagala, gwe mukyala wo tomuwa ku ssente.
9: Eno ye show Tamira, endabirwamu.

Bakiise Saint Kizito Senior Secondary School Kabowa bwe batyo akayimba kabwe katusiza ku dakiika ziri ttaano. Wano sinza kola bulala nina kubanga nkiggalira wano bwe sikubidde kayimba sura tonyiga. Amazima gali nti muba banji olumu nange ne nga yenkole ntya naye tofaayo tonyiga ate naawe naba nga tukwatagana next week inshallah nga mukama akkiriza natuwa obulamu. Njagala kusibirire wano. Bena faba isiramu ndoza wiki ya jaba genda mide ya kusalevisa. Bena ya ebisolo tuwa galubisala. Bantumwa mtuwa ebisolo. Mtuwa ebisolo tuvisale. Engamia. Endogo ibazisala. Kale na vili ngevyo. Nenga mwandi bade mtuwa nyebisolo. Nadale ebisolo. Emi nyanyi si ebisolo. Nene nkoko bazisala. Mtuwa nyebi ntunge nkoko. Sobolo bisala. Ndoza so gede bubi. Wamanjo gede bubi keli. Nisubi anjo gede bulunzi. Lachite tulisiganya. Oluna kura mande. Mkwakariza weekend.

0: Shenda mwenye katonezi mwafama radio sapiensia inkulize ya magezi insula ya muziki nivya mizanyo tukubaza kwa mlonji kusawe no ne tukubaza nyogo we na kumide kukulize ya magezi kawa kade kasada ya malia gachami sana mkaka santi woli inachoteka teka wachotekira tekira wantubo ukubanga batukuna kuchemi sana minga kanzali kukaku ino kubanga mkua nujukida kika zali kama yiduanga fortune nunu curry powder kanzali kanonji kawoma kaunyamlonji atinga kakumangu limulamu tekari mubi tabule tabule kakoze seku mkaka sanga mkwano na uja kukirisiganya nangi choko za seza chino njitela tukena msala ni Reverend Father Dr. John Baptist Kaganda
1: mwenyele patri niliamu anani liamu mtuo kirivu
0: amina
1: abo Luganda uruwalero mkwebuli ila kwa fe tukenda okutunulia mkama hafe Yesu Kristu nga unya abantu enkumu n'okutuuka kati Kristu yotachuka nga Kristu achatu unya chetuetaga chirichimu kumukiririzamu atera tumweyune taleme kutujuna na kutuwa nyandu adeza pezo na ezabu lingiri ensonge yokuwa nyezebwa nkulu nyomu vula mubu wa muntu echimu kubintu vya tusinga okolelera kukwe vula mu tulina nenjogere gamba nchio vula mu kwe bugaga betuwe la vula mu mumuviri tusobola okukola emirimu gyaffe ate era ne twetuusaako byonna bye twagala obulamu bwe butali tewaba kigenda mu maaso era ky'oba olaba ng'omuntu akola kyonna ekisoboka okunoonya obulamu anti era ne bajjajja baalugera nti asiika obulamu tassa mukono oli bw'ataba na kukkiriza kunywevu mu kunoonya obulamu waawabira Katonda n'amuvaako n'adda mu bya sitaani ng'asuubira nti eyo gy'agenda okusanga obulamu abantu bangi tugenda ne tukkaatiriza okuwonyerezebwa okw'omubiri naye ate ne twerabira okuwonyezebwa okw'omwoyo Kristu ebyewuunyo n'ebyokuwonya bye yakolanga weewaawo okuwonyezebwa mu mubiri kyabangamu naye okuwonyezebwa mu mwoyo okumutegeera ate n'okutegeera enjigiriza ye bye byakulemberangamu kwe kugamba nti Kristu ebyewuunya ebye yakolanga nti oba alina omuntu gw'awonyeza kiri eky'okumuwonya mu mubiri ekituufu mu ekiri naye ng'ekikulembera mu byonna Kristu kyeyagendereranga abantu bamutegeere ate era abantu bategeere n'enjigiriza ye naye nga basinzidde kwekyo kyeyakolanga abantu fenna bwe tulwala tunoonya okuwonyezebwa ekyebuuzibwa kiri nti Katonda akyawonya nga bwe kyabanga mu budde bwa Yesu bwe baamuleeteranga abalwadde aba buli ngeri bonna n'abassaako emikono ne bawona okuwonyezebwa kwo tukutegeere tutya olwaleero tulambikibwa evanjiri evudde mu Maliko omutwe ogw'omukaaga akanyiri akataano mu essatu okutuuka kataano mu omukaaga katusome ekitwe ebitundu Yesu n'abayigirizwa be bwe baawunguka ne batuuka mu nsi ey'e Genazaaleti ne bagoba bwe baava mu lyato ne bamutegeera mangu ne bayitaayita mu nsi eyo yonna ne basobola okutwala abalwadde ku nnyinyo wonna we baamuwuliranga buli we yagendanga mu mayumba oba mu byalo oba mu bibuga nga bateeka abalwadde mu mpya ne bamwegayirira yadde bakwate ku lukugiro lw'ekyambalo kye bonna abaamukwatako ne bawona eyo evanjiri ab'oluganda etuweereddwa olwaleero era evanjiri eyo etulaze Kristu nga buli mulwadde yenna gwe baamutwalira yamuwonya abamu yabakwatangako bukwasi ne bawona oluusi ebiwandiiko ebitukuvu bitulaga nti nno yabawandangako malusu ate olulala abaakwatanga ku kyambalo kye nabo nga bawona abamu yabateekanga lugalo mu matu waliwo be yasiiga n'ebitoomi ate ne bawona ato olusi okwogera obwogezi ekigambo oli nawona. Ezo nno ze zimu ku ngeri Mukama waffe Yesu Kristu ze yawonyangamu abantu mu budde bwe. Katonda ng'oyo eyawonyanga bw'atyo nakati akyawonya, tuyinza okwebuuza ekibuuzo ekyo. Ekituufu kiri nti Katonda takyukanga, ekye yakola mu budde obwo akyakikola nakati ng'ayita mu batume be. Mu budde bwaffe abantu Katonda atuwonya mu ngeri ziri bbiri. Engeri esooka, Kristo atuwonya ng'ayita mu basawo. Ne mpuliramu omusujja, ne ŋŋenda mu ddwaliro, abasawo ne bajjanjaba, naye nga batuwa eddagala, naye ng'ate okuwonya kuba kwa Katonda. Kale nno y'omusawo kyakola kwe kujjanjaba, naye ebisigadde ebyokuwona bya Katonda. Engeri endala ey'okubiri, abasawo we bajjanjaba balina we bakoma. Oluusi omulwadde bayinza n'omukumugerera ennaku nti mu bbanga bwe liti ajja kuba afudde. Naye Katonda olw'obuyinza bwe, omulwadde oyo asobola okumukolera ekyewuunyo n'awonera ddala n'aba ng'atalwangalangako. Kale n'ezo z'engeri za Katonda. Ekigambo ekikwatagana n'obulamu kiri mu mikono gya Katonda. Katonda awonya nga bw'aba ayagadde, ekuba byonna biri mu ye. Ky'ayagala ky'ekikolebwa. Tewali muntu asobola kukaka Katonda abeeko ky'akola ku mulwadde gundi. Nedda, ffe tusaba busabi ne bitubireka mu mikono gya Katonda. Obwo obuyinza yabwesigaliza, ate ky'aba asazeewo okukola ekyekiba ekituufu, kuba Katonda ye takola nsobi. Mu byakola, Katonda agenderera kwolesa ekisa n'okwagala kwe ebitaliiko kkomo. Era buli lwawonya omulwadde tulabamu ekisa kya Katonda, tulabamu okwagala kwa Katonda okutaliiko kkomo, ate era n'okutulaga ekitiibwa kye n'obuyinza bwe ng'omutonzi. Ebyo byonna tubiraba Kristu ng'atujjanjabye n'atuwonya endwadde zaffe. Kristu okuwonya abantu ekirindi omulundi gumu nga bwe tukirabye mu vvanjiri ey'olwaleero, si kyangu kukisanga mu budde bwaffe. Anti nga bwe tumanyi nti omusigire amala bitono, mu budde bwaffe Kristo akola ng'ayita mu batume be abatali bamu. Naye nga bwe bagamba nti omusigire amala bitono, Kristo ng'akyali ku nsi okuwonya kwe kwabanga kwa njawulo nnyo, nga tolina kuyinza kugeraageranya nakwo kati. Mu luzungu tugamba Christ's healing ministry stands truly unique. Why? Because it remains unequaled today. Oyo ye Kristu, era okuwonya kwe tolina kuyinza kugeraageranya nakwo kati. Mu budde buno tewali w'asobola kugamba nti alina obuyinza n'amaanyi nga Kristu bye yalaga mu budde bwe. Bwe tubuuza ekibuuzo nti lwaki Kristu awonya, abantu bangi tugambirawo nti aba ayagala omuntu abe mulamu mu mubiri. Kino kituufu, naye si kyekikulembera. Okugeza, bw'ogenda mu Matayo omutu ogw'omwenda akanyiri akasooka n'okweyongerayo, tulaba nga Kristu awonya omuntu eyali akonvubye. Lwaki? Nga kyayagala abantu bategeere nti alina obuyinza ku nsi obw'okusonyiwa ebibi. Olaba kiri eky'okumuwonya mu mubiri si kyekikulembedde, wabula obuyinza bwa Kristo busobola okuvaayo. Era bw'ogenda mu Yohana omutu ogw'omwenda akanyiri akookusatu, Kristo yawonya eyazaalibwa nga muzibwe. Lwaki? Ebikolwa bya Katonda biryoke byolekebwe mu ye, mu kikolwa ekyo eky'okuwonyezebwa. Kristo teyakolanga byewuunyo lwa kwagala kwegulumiza oba kunoonya bitiibwa, wabula yabiyitangamu okumanyisa ensi obwa Katonda bwe, nti ye Katonda eyefuula omuntu, nti ye Mesiya. Katonda ng'ayita mu maanyi n'obuyinza ebirabikira mu kuwonyezebwa, ensi yagiraga Kristu n'omulimo gwe ogw'obununuzi ogwamuleeta mu nsi muno. ebyo byonna tubiraba mu kikolwa kiri eky'okuwonya abantu enkumu Kristo be yawonya. Katonda ayagala tweyagalire mu bulamu obulungi nga tetutawaanyizibwa ndwadde. Endwadde mu ngeri zaazo zonna tuzirwanyise. Tube n'okukkiriza nti obulamu bwe tunoonya Katonda mu kisa kye n'okwagala kwe talema kubutuwa. Era Katonda oyo tumwesige tuleme kuwuguka ate na kudda mu birala. Naye nno mu budde buno ensonga y'okuwonyezebwa etabudde abakristu bangi, abakkiriza bangi olw'engeri gy'ekwatiddwamu. Yeetobeseemu ebintu bingi ebiraka abantu nga basobeddwa okumanya ekituufu. Abantu bagitaddemu obukolomoni bungi, abantu bagitaddemu okucyamuukiriza abantu kungi, abantu bagiyingizizzaamu ekigambo eky'okwefunira ettutumu, ekitiibwa ne ssente. Bino byonna ng'obiraba abantu babiyingizza mu kikolwa kiri Kristo ekirungi kye yakolanga ng'awonya abantu be. Abantu abamu baagala balowoozesa ensi nti balina obuyinza n'amaanyi ng'aga Kristo. Beerabira nti Kristo yakola mu ffe. Gwe ng'omuntu obuyinza obuwonya omuntu gundi oba obugyewa ng'oggyeko Kristo okugamba nti yaba akoze mu ggwe. Awo nno bangi beerabira nti Kristo yakola mu ffe. Omuntu ku lulwe taba na buyinza bwakuwonya. Era bwe tugenda mu bikolwa by'abatume omutwe ogw'okusatu akanyiri akasooka okutuuka k'omusanvu, Peetero ne Yowaana bwe baali bagenda mu kiggwa okwegayirira bamale basanga omulema ku wankaaki ng'asabiriza, Peetero n'amugamba nti ssente n'ezzawabu sibirina, kye nnina kye nkuwa, mu linnya lya Yesu golokoka otambule. Wano tulaba Peetero si ye yawonya omuntu ono wabula Kristo ng'ayita mu Peetero, ate temuwulidde ng'agamba nti mu linnya lya Yesu golokoka otambule. Wano Isaaya omutwe ogw'ekkumi akanyiri ak'ekkumi n'ettaano kyava abuuza nti embazzi eyinza okwewaana nti yeesinga oyo agitemesa, oba omusumeeni guyinza okwegulumiza ku muntu agusazisa. Nga ggwe wamma tulaba nti ekyo tekisoboka. Buli muntu Katonda amuwa ekitone nga kigendererwamu kuzimba kibiina ky'abakkiriza oba kuzimba kereziya. Pawulo mu bbaluwa y'esooka gye yawandiikira ab'e Korinti atulaga nti mwoyo buli muntu gwe yeeyolekeramu ayagala kugasa balala. Omu mwoyo amuwa kwogeza magezi, omulala kutegeeza binajja, omulala maanyi ga kukkiriza, omulala maanyi ga kuwonya, omulala kukola byamagero, naye mwoyo oyo akola ebyo byonna y'omu. Kale olaba nti Katonda buli muntu amuwa ebitone, ebitone ebitali bimu, oli n'amuwa kino n'oli n'amuwa kiri, naye ng'ebitone bino byonna Katonda by'atuwa ng'ayagala tubikozese okulaba nga tuzimba ekibiina ky'abakkiriza okukikuuma nga kimu. Bw'oba nga ggwe omu ku abo Katonda be yawa amaanyi ag'okuwonya oba okukola ebyamagero, ebitone ebyo bikozese ensi okugiraga Kristo n'okuzimba ekereziya wa Katonda, so si kuno okwenoonyeza byakufuna oba na bitiibwa. Nedda, ebitone ebyo Katonda abituwa tubikozese okuzimba ekereziya ye. Bw'abanga Katonda alina ekitone kye yakuwa, kikozese ensi ogirage Kristo, ate era kikozese okulaba ng'ozimba ekereziya wa Katonda. Abakatoliki, twegendereze abo abayinza okwerimbika mu kuwonya naye nga beenoonyeza byabwe. Bano bajja kutuwabya, ate mu nsangi zino bangi si buli akakubye nti onodduka ogende. Nedda, nywerera kukkiriza kw'omu ngeri entuufu. Matayo mu mutwe ogw'omusanvu akanyiri akabirimu akamu okutuuka akabirimu obusatu atulabula. Bule muntu agamba enti mukama mukama si alingira mu bwakabaka obw'omuggulu wabula akola kitanga ali muggulu kyayagala yalingira mu bwakabaka obw'omuggulu. Ku lunaku luli bangi balingamba enti sebo sebo stwatu estwako estwalanga nga mu linnya lyo estwakolanga ebyewuunyo bingi mu linnya lyo. Nze ndibaatulira nti sibamanyangako n'akamu mu nnyamuke mmwe abakola obubi. Awo nno wano kyekiri kye twagambye nti bannange twegendereze, bangi bajja kujja nga bakulembezezzaamu Kristu, boogera mukama mukama naye nga bo beenoonyeza byabwe. Amaaso ab'oluganda tukanule, katuweeyo ebirowoozo ebiyinza okutulambika ku nsonga eno ey'okuwonyezebwa, ate oluvannyuma tuwumbewumbe tumalirize. Okuwonyezebwa naddala mu ngeri ey'ekyamagero Katonda akuyitamu okuzimba ekereziya oba ekibiina ky'abakkiriza, so si kukyabuluzaamu kuba oli afunye amaanyi n'abagoberezi. Oli ayinza okuba nga Katonda akuwadde ekitone ekyo, ekitone ekyo kikozese kuzimba ekereziya wa Katonda, ekibiina eky'abakkiriza, okulaba nga kisigala kiri kimu. Naye emirundi mingi mu nsangi zino oli kasita afuna amaanyi ago n'afuna n'abagoberezi, mu kifo ky'ekereziya okugikuuma ng'ali omu ogenda okulaba ng'agyabuluzaamu. Ebyewuunyo tetunoonya binoonye oba okubikako obukasi. Katonda akola ye nga bw'aba ayagadde, era Katonda asobola okukozesa omuntu yenna nga bw'aba ayagadde. Ate oyo Katonda gw'aba ayiseemu amanye nti akolera mu ekereziya era alambikibwa obukulembeze bw'ekereziya. Ekyo bannange tokyerabiranga, Katonda ng'akugiridde ekisa n'akuwa ekitone ekyo. Awo nno beeranga mwetowaze oleme kwewaggula ku bukulembeze bw'ekereziya kye bugamba, kubanga bwe buli unowa okutulambika mu linnya lya Kristu. Katonda tayinza kwerwanyisa ebyewuunyo. Katonda bw'aba abikoze bisimba ku njigiriza y'ekereziya nga bw'erambikiddwa, so si kwezuulirayo nsoma mpya etakkiriziddwa kereziya, oba oli anoonya kufunamu, oba oli okusambajja ebyo ebikakasiddwa ekereziya. Tetuteekeddwa kubisambajja ebyo ekereziya byekakasizza, kubanga ge weezuuliddeyo ebibyo. Ne bwekuba kunnyonnyola kigaa ekitabo kitukuvu, kuteekwa okukolebwa mu ngeri yennyini kereziya gy'ekinnyonnyolamu, so si ngeri endala enneezuulire etali ntuufu oli ng'alina ebibye ebitali bya Kristu byeyeenoonyeza. Awo nno tuteekwa okulaba nga tusimbidde ddala ku ekyo ekereziya kyetulambikamu. Obwetowaze n'obuwulize bikulu nnyo, so si kwekuza na kwewaggula ku biragiro by'abakulembeze b'ekereziya, yadde okweraga n'okwerowoozaako ng'omwawufu, kuba Katonda akukozesezza. Nedda, Katonda bw'aba akukozesezza leka kwetunuulira nti oli mwawufu, sigaza obwetowaze obwo. Newandibadde ekereziya tawakanya bibala birungi biba bifuniddwa, atwala obudde ng'ayiga ng'alondoola era nga yekkaanya asobole okwawula engeri za Katonda n'eza Sitaani. Tumanye nti Sitaani waali ate alina n'amaanyi n'ebyewuunyo abikola nnyo. Oluusi olw'obukodyo bwa Sitaani engeri ze zisooka okufaanana mu ng'eza Katonda, era wano atwalirawo abantu bangi. Ekintu ekibadde ekirungi Sitaani asobola okukyekiikamu n'akigootaanya, ate eky'ennaku Sitaani akakanyaza emitima gyaffe ne tuba nga tetukyabuulirirwa ng'era tetukyawabulwa. Tufuuka banyoomi ate ne tulengezza n'abalala nga n'abakulembeze b'ekereziya mw'obatwalidde. Sitaani atuyingizaamu omutima ogw'okwagala ebitiibwa, omutima ogw'okugwa ogw'okwegulumiza, n'omutima ogw'okwagala okufuna naddala ebyo ebya ssente. Awo n'abooluganda twegendereze, mukkirize abooluganda, kammalirize ne kana nti essaawa yaffe eweddeyo. Oyo Katonda gwayitamu oba gwakozesa okuwonya abalala amanye ebintu bino wammanga. Ekisooka asigala ali mu kereziya era tali waggulu w'ekereziya. Asigala alambikibwa kereziya. Ekirala alina okubeera omuwulize era omwetowaze. Talina buyinza kwerangirira oba okukaka kereziya emulangirire. Abooluganda, tuleme kunoonya byewuunyo na kubiteeka we bitali. Katonda tetuyinza kumukaka kubaako by'akola. Tusome eddiini yaffe mu bukakkamu bwayo nga bwe baagitusomesa okuva edda lyonna. Bannange mukkirize kankome ku ebyo mwenna mbaagaliza olunaku olulungi. Mukama abampeere nnyo omukisa. Ayi Katonda kitaffe.

0: Mulinya lya Pati n'erya mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu.
1: Amina.
0: Eneema y'Omukama Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okusekimu okwa Mwoyo Mutuukirivu bibeere nammwe mwenna.
1: Naawe bibeere naawe.
0: Abooluganda tuyatule tuli aboonoonyi tweke tusanire okusoma obulungi misa eno. Neetondera Katonda omuyinza wa buli kantu.
2: Nammwe baganda bange.
0: Sinyonoonye nnyo mu kulowooza, mu kwogera, mu kukola ne mutakola. Gunsinze ddala. Kyeva neegayira maali omutuukirivu embeera emirembe gyonna. Bamalayika bonna n'abatuukirivu. Nammwe baganda bange. Okunsabira eri Omukama
1: Katonda
0: omuyinza wa buli kantu atukwatula ekisa tusonyiwe ebibi byaffe atuuse mbulamu obutaggwaawo. Ayi Mukama gw'omusaasizi.
1: Ayi
0: Kristu gw'omusaasizi.
1: Ayi Kristu gw'omusaasizi.
0: Ayi Mukama gw'omusaasizi.
1: Ayi Mukama gw'omusaasizi.
0: Twegayirire. Ayi Katonda gwe yatuggulirawo oluggi olw'obulamu obutaggwaawo. Olwa Kristu wo okugulumizibwa ne Mwoyo Mutuukirivu okututangaaza, tukwegayiridde ffe be wadde okugabana ku kitone ekyenkaniddaawo, tweyongere mu kukwemaliza n'okukkiriza kweyongere, tukikusaba nga tuyita.

0: mwemutuvira n'okulokoka gw'omukama paati omutuukirivu katonda omuyinza wa buli kantu sewannaku fe okukwebaza bulijjo na buli wantu nga tuyita mu kristu mukama waffe eyeeyolekera ddala abayigirizwa be ng'amaze okuzuukira ate ne yeesitula n'agenda mu ggulu nga bo bennyini bamutunuulidde alyoke atuwa okugabana ku bwakatonda bwe kyetuva tussa ekimu ne bamalayika ne basaba malayika ababugiriza nnamulondo abafuzi era wamu n'ennyiriri zonna ez'ejja ery'omu ggulu okuyimba oluyimba olukutendereza nga twatula obutamala nti
1: mutuukirivu
2: mutuukirivu
1: mutuukirivu
2: omukama katonda w'amagye.

0: wagulu eyo.
1: Chitufai mkamo limu tukirivu, gwensulo yobu tukirivu bona. Tukwe gaide, bilabu binobijue kwa moyo wifuke bitukuvu. Tufuno mbili no msayo kwa mkamo wa Yesu Kristu. Yali agendo kwe wayo, mkubo nabona kuyesimi de. Na kwata omugati, neyebaza, na gumenyamu, na haba igirizu wabe, na haba gamba anti. Mutole, mulia kuchino mwena, anti chino gwe mbili gwange, oguna we wayo okubera mwe. Era beba malukuri eche kiro na diane kali sera ne yevaza na abayigezwa be na bagamba anti mutole munye kuno mwena ante ne kali se yomusayi gwange ogwenda gane mpya te yoluberera ogunayibwa kubera mwe no kubera abanyo kusonyisa ebibi kino mukikolanga lwa kunzijukira.

0: kale nayi mukama olw'okujjukira okufaana okuzuukira kwe tukuweereza omugaati gw'obulamu ne kaliisi y'okulokoka nga tukwebaza kuba tugwanyiza okuyimirira mu maaso go n'okukuweereza tukwegayiridde nnyo nga tukwesengereza fe abagaba n'omubiri n'omusaayi ebya kristu mwoyo omutuukirivu atukuŋŋaanye wamu jjukirayi mukama kereziya wabunye enkulungo y'ensi mujize yenna okwagalana wamu ne paapa waffe leewo ow'14 n'omwebisikopi waffe pawulo semwogerere nabona abaakwawulirwa mu bunaddiini ne mu bufumbo obutukuvu jjukira ne baganda baffe abeebasenga basuubira okuzuukira bakkirize bajje ejo yakaayakanira mu kitiibwa jjukira n'abafu bonna wagiba ekisa mu kufa naffe ffenna tukwegayiridde tusaasire tusanire okugabana ku bulamu obutaggwaawo okukuteena n'okukugulumiza wamu ne mali omberevu omutuukirivu nyina katonda n'abatuma abatuukirivu era n'abatuukirivu bonna abaali bakusanyudde obwedda bonna nga tuyita mu mwana wo yesu kristo gwe katonda paati omuyinza wa buli kantu abali ekimu ne mwoyo omutookerevu mu kristo ono mwoyita okufuna n'ofuna wamu naye era mu ye mwofunira buli ttendo na buli kitiibwa emirembe n'emirembe nga mukama waffe atukuutira ebyokutokola n'okutulagira ye katonda mwene n'atulagira tuguma ne tugamba nti kitaffe ali mu ggulu
1: erinnya lyo lisiibwe obwakabaka obujje
0: byoyagala bikolebwe mu nsi nga ebikolebwa mu ggulu otulere emmere yaffe eya buli lunaku otusonyiwa ebibi byaffe nga naffe otusonyiwa abatukolera obubi totutwala mu kukemebwa ayi mukama tukwegayiridde tulokole mu bubi bwonna tuyambe tube mu ddembe tugirire ekisa tuwona ekibi ennaku zonna tebenkera watali kutabukana kumu nga tulinda okwesiima ku watusuubiza n'amatuka g'omulokozi waffe yesu kristo
2: kabaka gw'obuyinza gw'ekitiibwa emirembe n'emirembe
0: ayi mukama yesu kristo gwe yagamba abatume bo nti mbalekedde emirembe mbawadde emirembe gyange totunuulira bibi byaffe naye amaaso go gaze ku kukkiriza kw'ekereziyawo kkiriza okumuwa emirembe n'okusa ekimu nga bw'oyagala gwawangaala no

0: Mbalamusizza nnyo abooluganda bassebo ne bannyabo abampuliriza nga Kereziya, kitebe kya Kereziya Katolika mu Uganda, oluvannyuma lw'okuweebwa amagezi n'enkola gavumenti bye yatuwadde ku bikwata ku lunaku lw'abajulizi nga 3 Juni e Namugongo mu kiwandiiko ekyafulumiziddwa. Twagala okubaako naffe bye tulambika ku bikwata kusoma kw'abajulizi kwe tubadde tulindirira. Okujjukira n'okujaguza abajulizi ba Uganda kikulu nnyo gye tuli mu kukkiriza kwaffe. Kitunyweza mu kukkiriza n'okugoberera Kristu ate n'okunyweza ennono yaffe nga Abakristu. Weewaawo ensisinkano oba olukuŋŋaana lw'Abakristu e Namugongo lwongezeddwayo obudde, tukubiriza amasaza, dioceses ne parishes okubeera abakumu mu kukuza olunaku luno, naye nga bagoberera omwepiskopi w'essaza ly'obeeramu ate n'abakulu ba gavumenti abaliwo. Tukolere wamu, tusse kimu nga twegayirira okusabira eggwanga lyaffe, tusabira abasawo n'abo bonna abakoseddwa ekyo ekivuddeko okwongezaayo okujaguza kuno, tutegeeza ekirwadde kya Ebola. Tukubiriza mwenna abooluganda okugoberera ennambika etuweebwa gavumenti ne minisitule y'ebyobulamu ku nsonga eno eguddewo. Tukubiriza bannamawulire n'abakola mu bitongole ebyo okuwa amawulire amatuufu ku nsonga y'obulwadde buno obwa Ebola. Fenno ng'abasumba bammwe eri abantu ba Katonda, tubakubiriza mwenna abakkiriza n'abantu ab'omutima omulungi musigale nga muli bakkakkamu, tubeere nga twegayirira tuli bumu ate nga tulina essuubi. Obujulizi bwe tulaba mu bajulizi ba Uganda busigala nga butuwa amagezi, butuwa okuguma nga Kereziya era ng'eggwanga, nga tujjukizibwa nti tunyweza okukkiriza okutuufu era ne tusigala buli lunaku nga tukolagana bulungi mu kwagalana mu mazima ate n'okubeera abeesigwa eri Katonda. Tujja kuyita mu kizibu kino mu bwangu. Abajulizi ba Uganda abatuukirivu n'abeesiimi, batusabire eggwanga lyaffe lino lisobole okuva mu kizibu kino ate naffe okukkiriza kwaffe n'obumu bisigale nga binywevu. Mbagaliza emikisa gya Katonda mwenna.
1: Ekiseera kya school fees kiyingiddewo. Kakati okwewola school fees mu Centenary Bank kyangu nnyo. Onyiga stability emu hash wewole ensimbi okutuukira ddala ku milioni 5 eza Uganda nga weeyambisa Sente Mobile. Ate okufuna looni eri waggulu wa milioni 5 genda kutabira Centenary Bank lyonna.
2: Leero ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogw'okutaano, nyaffe Ekereziya atuwa omutuukirivu Rita ow'Ekkasiya. Rita yazaalibwa mu mwaka gwa 1381 mu Rocaporena, era bazadde be ye Antonio ne Amata Feriloti abaali bamanyiddwa olw'okukkiriza kwabwe nga bantu ba mirembe ku kitundu gye baawangaaliranga. Rita yayagala nnyo okubeera omunabiikira, kyokka bazadde be baamutegekera obufumbo eri omusajja omugagga kasunguyira ate nga si muntu mulamu. Rita bwe yafumbirwa omusajja ono yayisibwanga bubi, naye kino tekyamulobera kwegayirira na kugumiikiriza okutuusa omusajja ono bwe yakyuka. Bano mu bufumbo bwabwe bazaala abaana babiri ab'obulenzi, oluvannyuma bayatibwa mu nsonga z'ebyobufuzi. Kino nno kyaleetera batabani be okwagala okuwoolera eggwanga eri abo abatta kitaabwe, naye Rita yeegayirira Katonda ataase abaana be okukola ekibi. Ekyennaku yafiirwa batabani be bombi mu kaseera mpa. mukaga. Rita nga asigadde bwannamunigina yeegatta ku kibiina ky'Abagustino Mukasia eno gye yamala emyaka 40 egy'obulamu bwe. Yamanyibwa nnyo olw'okwettanira essaakalamentu lya penitensiya okubudaabuda abalwadde ng'abikola olw'okwagala ennyo Yesu Kristo. Ku myaka 6 bwe yali mu ssaala ekiwundu kyeyoleka mu kyenyi kye ng'alinga gwe bafumise eriggwa eryali ku ngule ya Yesu Kristo era kino kyamubeerako okumala emyaka 15. Rita yafanga ennaku z'omwezi 22 omwezi ogw'okutaano mu mwaka gwa 1957 oluvannyuma lw'okulwala obulwadde bw'akafuba okumala emyaka 40. Yakakasibwa Papa Urban VIII mu batuukirivu mu mwaka gwa 1626 ate Papa Leo XIII n'amulangirira mu batuukirivu ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogw'okutaano mu mwaka gwa 1909. Omutuukirivu Rita yawolereza abali mu bufumbo obutatebenkedde, bannamwandu, abagumba, abakyala abatyobolebwa mu bufumbo, abalwadde n'abalina ebiwundu ku mubiri. Rita omutuukirivu, otusabire.
1: Eno ye Radio 99.9 FM.
3: Radio ya Kelezia.

0: ani gwe tulina wa tumanyi nti ova ku St. Kizito SS Kabo.
1: Wow,
0: naye ewa father muyanja. Naye kati tumanye yani gwe tulina ye.
1: Wow. Abawuliriza ba Radio Sapiensi ya 9 mu nyaka tonyezenya. Nsanyuse nnyo okubanga muntegedde amatu. Era nesime nnyo okubanga ntuddeko wano mu studio za Radio Sapiensia. Erinya nze Semakula Joseph Andrew okuva ku St. Kizito SS Kabowa. Era nga ndi musomesa omutendeke ku ssomero eryo. Abawuliriza baffe abalungi, twongera okubeebaza okutuwa abaana okuweerera n'okukwataganira wamu n'essomero lyaffe, naddala abo abatuwadde abayizi mu kugunjula, okukuza n'okulabirira abaana b'eggwanga. Nyongera n'okukozesa omukisa guno era nga munnayuganda omulala yenna okwebaza Katonda olw'obukulembeze bwaffe obujja, omukulembeze w'eggwanga Ssebo alayidde olwaleero n'akuba ebirayiro era tumuyi Kizito eyingidde emyaka 32 bukyanga Ekereziya Katolika etutandikirawo essomero lyaffe eryo. Essomero lyaffe eryo lyatandika mu 1994 era nga bobo bazeemu bulungi gy'emyaka 32 bukyanga litandikibwawo mu mwezi ogw'omukaaga ogw'omwaka ogwo 1994 ng'ennaku z'omwezi 13. Katonda nakkiriza Ekereziya Katolika ng'eyita mu kigo kyaffe ekyekyandeba parish
0: St. Joseph Centenary
1: Ndeba parish ne batutandikirawo essomero lyaffe eryo erya St. Kizito SS Kabowa. Era essomero eryo kati emyaka 30 nga ligunjula abaana, nga lisomesa abaana, nga litendeka abantu ab'enjawulo mu ggwanga lino.
0: Essomero lino lirina abayizi nga bameka wetwogerera?
1: Wetwogerera abayizi baffe Katonda tusaasidde tulina abayizi ba kigero tukunukiriza 10. Yesebo.
0: Naye nga standard
1: omutindo era gwe guleesa abaana abo, kubanga olwaleero bwe weetooloola masomero gaffe abazadde bonna banoonya wali kirungi
0: mutindo,
1: banoonya wali mutindo. Abazadde banoonya omutindo mu byenjigiriza, omutindo mu kugunjula abaana, omutindo mu nkuza y'abaana, omutindo nga tutendeka abaana obulamu obuli wabweru bw'ensi, omutindo mu spiritual development,
0: eby'omwoyo,
1: omwoyo omuntu era ne Bayibuli ekyogeraku nti atayina Katonda mu kutya Omukama
0: amagezi
1: mwe gasookera. Essomero lyaffe nga litandikiddwawo Ekereziya Katolika ate ne batuwa obukulembeze obw'omusosorodooti. Spiritual development kitwalibwa okuba nga kikulu nnyo,
0: kikulembezebwa
1: empagi enkulu gye tusoosowaza mu bye tukola byonna is prayerfulness, okwegayirira. Era ekyo ne kituyamba okukola emirimu mu kisaawe ky'ebyenjigiriza. Essomero lyaffe era lisoosowaza n'omutindo mu by'emizannyo ne mu lunyanyimbe kye tuyinza okuyita co-curriculars ez'enjawulo. Kale ne tubeera nga tetukwata bukwasi ku kinyusi kya byanjigiriza kino.
0: Tuyinza okulowooza noni yokka.
1: Ate sibo kuba noni. Kakati weetegereza olabe nti bw'otunula amaaso buli w'ova waliwo essomero okwetooloola eggwanga lyonna. Amasomero gameruse gali wano dino diri bonna ne gabeera nga gagoberera enteekateeka y'ebyenjigiriza curriculum y'emu. N'abasomesa ne batendekebwa amasomero geegamu. Kitegeeza buli ssomero lisomesa academics. Wabula kiki ekyenjawulo ekifuula essomero erimu nekirireetera okwawukana kulinaalyo? St. Kizito eyawukana etya
0: kumalala
1: nga bwe nkunyonnyodde.

0: Oh yes, wabari nyogwe na jekumide koche enda mnyakto nyezenya Radio Sapiencia. Akaungezi akona kuruwa lero. Ziri abiri musambu ezaka ita kusaa wayimu ya akaungezi. Ngaburi joo kabira katimba kabia mzanyo extra. Yenze pade siruma gomo webbez okuberanga kutambuza. Tugenda kuberanga tambla fena. Paka wali kusawa zigenda kubera bire za kaungezi wenye kubera nga kwerekereza ate ente kate kendala eja kubera ngejia ebere nge kuongerayo. Lunakuru wa kutanu enakuso mwezi ziri abiri mubiri umwezi tulimugu wa kutanu umwaka biri abiri mukaga. Kulisa yo kumirime jenja ulo jiotu siza kenga lunakuru wa lero atina wachari mkukazi zana mujia kaungezi na wengkwagaliza birungi byerere wetu wetugenda okubera nga tutambula custom bebezo wa asonga omanya ntuze ne 22 bet nga bulijjo era kyobo ino kola mu kiseera nga tuyingidde weekend egenda okubera nga ewunzika empaka eza Premier League gwena yesinzira okubera nga owuliriza mu kiseera nga liiga ez'enjawulo ziri mu kubera nga ziwunzikibwa osobola okubera nga ogulawo account ne 22 bet kubanga wano wetugenda mu season ujia kweta go kubera ngu siba na abe sigika hapa kulete remi pira jona. Kati 22 bet echeja kubera nge chikorela option zona ezo kusibira kwa kweziri. Aba siba makona, aba siba batevi, aba siba live in play. Nebi lalabi yona ujia kubera ngu bisanga ku 22 bet. Cho ino kubera ngu kula kwe kubera ngu gulao account ngu ugenda musimu yo. Ugenda ku internet ujia kuteka 22bet.ug website ya fe eja kubera ngeja ukusimu yo gende wali ekigambo register chinye game juza mbiba kusaba okuli amanyago nini namba yo enamba ye simu kati wali awagenda promo code oja kubera ngotekawo akatimba awagenda promo code oja kubera ngotekawo akatimba then nyiga mu kigambo register oja kubera ngawegata ku 22 bet ensonga zona zibirenga zikuanguira kusaidi yeyo. Bobo siba oina kubera ngo sipano buvunanyizwa atanaweza abiri mwetani tokirizwa kubera ngo siba olwensonga nti gwa mateeka gabira gakwata ninga 22 bet yogenda kubera ngo itako bulikyo yagala okubera ngo siba ku 22 bet oja kubera ngo kisangako kasitobera ngo sibisa buvunanyizwa ngo weza abiri mwetani nokudda waguru kusaidi yeyo. Binje bitambude unakula yero kusaidi yeyo mizanyo boli yawe bimu kwe vyo tugina kubera nga tubiita muwano tulabe ebintunga bwe bitambudde kusokera ddala onako olwaleero timu ya Manchester United bakakasizza omutendesi aitibwa Michael Carrick abaddewo nga omutendesi ow'ekiseera jukira yaddambigere bya Ruben Amorim eyafumulwa kati Michael Carrick najja ng'omutendesi ow'ekiseera abajjukira obulungi kakati bwe yaleetebwa ng'omutendesi ow'ekiseera bingi byakoze ku timu ya Manchester United n'okubera nga agikomezzaawo mu bifo ebya Champions League kubanga ebiseera Amorim byabeererawo batono abali balowooza nti timu ya Manchester United ejja kugenda mu Champions League kubanga ebintu byali byongera okubera nga byonooneka naye Carrick bwe yajja ku mipiira 16 gye yakatendeka timu eno oba gyabaddewo mu mitambo emipiira 11 Manchester United ejuwangudde mukwangula emipiira ejo yaddenga abaddewo emipiira mitono ng'omutendesi ku timu ya Manchester United kyamuleetedde okubera okubiranga abeera nominated ku batendesi bagenda okubera nga balondako abasinze okukola obulungi mu Premier League campaign yenu n'olwekyo kikulaga amaanyi gaataddemu nawa watadde timu ya Manchester United okubera nga ku kimeeza eri mu kifo kyakusatu mu liiga y'okuntiko mu ggwanga erya Bungereza bakakasibwa dda nti bagenda kuzannya mu mpaka eza UEFA Champions League eza season ejja eya 2026-2027 katikati nno abakulu abo bavudde ne bagamba Carrick katumuwo omulimu ogw'enkalakkalira ng'omutendesi wa timu ya Manchester United era nga endagaano gy'ataddeko omukono ya myaka 2 mirambirira mutende site wa Michael Carrick. By the way, kyebakoze okumuwa endagaano ennyimpimu mu kusooka kinabadde nange endowoozo bage magezi ge nali nyinza okuwa abamu ku bakulu ku timu ya Manchester United kubanga omutendesi bw'ati bw'ajja n'ateekawo omutindo oboolyawo na kuwe chinyege nyege chimuli kawongo mutende sowe nkala kalira. Tuwe ina kusoka kubera ngu muanda gano mpamvu. Soka muanda gano nyimpimu. Then, ngapwewe kene nyoba na asuli adala okola bilibi akoze wabede ngu mutende sowe chisera. Katina wa Manchester United bagezi. Bagambi ono, kewa muenda gano ya miaka ebiri. Si bilibi wabade bagabe ndagano za miaka etanu, miaka ena. Unupa mwade ndagano ya miaka ebiri. Jagenda okubera ngu mutendesi olonu bajja muongerayo gwanabanga asobodde okubera nga abikola na ye wabadde okabatendesi mu Premier League wano abakoze obulungi nga interim coach obanga omutendesi w'ekiseera ne bamukwasa omulimu ogw'enkalakkalira ne bimutabukako niwano kutimya Manchester United wenyini abajukira Ole Gunnar Solskjaer. Solskjaer bwe yajja kutimya Manchester United ng'omutendesi w'ekiseera nga ddambikire ya Jose Mourinho mu 2018 yateekawo rani ennungi n'okuwangula emipiira egyali giwerako ekyasendasenda bakamaabe okubeera nga bamuwa omulimu mu bujjuvu ng'omutendesi wa ttiimu ya Manchester United. Wadde nga ekisanja ekisooka yakolera ddala bulungi oba yakola yadde yaddeko ne ttiimu n'agireeta mu Champions League ate kampeyini yali ey'okubiri yamutabukako era okukkakkana nga Ole Gunnar Solskjaer musajja wattu bamukutte ku nkoona. Wadenga uyabera unga keyateka wangu mtendesi w'ekiseera yakola bulungi n'ekisanya kye kyasuka era tiyali mubi nnyo ekyenkani dawo. Abajukira Roberto Di Matteo ku klabu ya Chelsea mu 2012 baleta Roberto Di Matteo akwate mungu mtendesi w'ekiseera abajukira bulungi okumanya yakolera ddala bulungi nga aliwo nga interim coach ya wangule mpake za UEFA Champions League naziwangulya klabu ya Chelsea. Echali chemi yaba tende saba singo obungi ku klabu ya Chelsea awo teyakoma oku nabangu yali mpake za FA Cup nibagamba chiwedde ono bulijoye mutende sugwe tununya olwamu omulimo ogwenkala kalira kubanga nga interim coach ya jamu match wa 2012 tugenda okuyingira November 2012 nga mugobe wajju wadenga yali abawangulidde ekikopo nga zengo mutende si w'ekiseera Roberto Di Matteo abajjukira mutende sugwe bayitanga John Carver abaludde nga mugoberera akapiira mumujjukira juzi wano kutimya Newcastle mu 2015 bamuwa omulimo ngadda mbigere bya Alan Pardew ng'omutendesi yaliwo kutimya Newcastle era Kava n'akola bulungi ng'omutendesi w'ekiseera nga wetulaba Michael Carrick bw'akoze kutimya Manchester United kutimya Newcastle n'ono naye bwe yakola naye gye byaggwera bwe bamuwa omulimo ogw'enkalakkalira ebintu byamutabukako era Newcastle yabula ya na katono okubeera ng'eddayo mu sizoni eyo mu ligi y'ekibinja ekyokubiri kakati ne Carrick abasinga babadde bamuwagira nti musajja wattu byakoze abikoze akalima akalwaniridde naye bw'olaba ku bino ebibaddewokko osooka n'oggyamu ke ekigere n'ogamba ketusooke tulinde kubanga kakati wano ye mutendesi ddala ddala takyali mu biringa agamba nti ndi ku kikyuba kati ya takings over ku myaka ebiri yagenda okubeera nga amalawo ng'omutendesi ku ttiimu ya Manchester United. By the way, Michael Carrick yono afuuse omutendesi w'omunaana bukyanga Sir Alex Ferguson yavaawo ku ttiimu ya Manchester United okubeera nga aweebwa omulimu ogw'enkalakkalira ku ttiimu eno era omulimu agenda okubeera nga agitambuza n'abakulu bano okuli John Evans kuliko Steve Holland. By the way, Steve Holland ya inexperience ya amanyi mu kutendeka yaliko kone ku klabu ya Chelsea eyo naye nakwata mukonga keyateka abadde ku matimu nga Middlesbrough. By the way, yaliko ne ku timu egwange lya Bungereza mu setup aweza abaana abato naddala isera Southgate wabiriddewo, so experience ya jina Roza Nyonti ayinza okubeera nga ayambako. Then Jonathan Woodgate ate ye tumumanyi ebisira bibi yasambira akapiira yali defender oba yali muzibizi kakati ndowooza nti ajja kuyambako nnyo mu kuimprovinga baka ya ttiimu ya Manchester United n'ogiteekateeka ng'agattako experience yayina mu kusamba then ne mbutendesi. So kitulinde tulabe ebintu byonna nga ebinaatambula ng'owekumire ku Radio Sapientia tulabe Carrick wajja agenda okubeera nga ateeka ttiimu eno nga maliriziddwa okubeera nga aweebwa omulimo nga bwe kikakasiddwa olunaku olwaleero. Kakati nga tetunnagenda maaso ng'omusibi w'emipiira nga bulijjo njagala obeere ng'osiba ku mipiira ogende wali ku 22bet obeere ng'obeetinga njagala ofune ku mipiira ogende wali ku 22bet obeere ng'osiba gw'asiba emipiira. Nkutere demipira giri esatu kuleti badi. Jukula odi makumi atani. Kuodi na rentadeke mipira esatu. Jukula odi makumi atani. Njagalari siti zine biri. Tuzikuwa teneriso joji. Atila nukwe gende zubwe chitalo. Mpuli langa karenzi. Akazeka ngambe visele visinganti ya ulisiti ya genda kulia neria. Era mpuli la kalinga akangamba anti. Lero tugenda kulia kulisiti emu kweze biri. Ezo odi makumi atano biri. Ekirungi ova kuluno zendese size zili oveze wa gulwe nyuneta tuise mu goro ntono mipira esatu kuleti bad kyekimune ku ordinary ndese ova biri nga zikola odi makumi atano kati sagala sauli de sagala sategede mujje tubebere mpola mpola buli omwa ulirizo mbebeza kaongezi kona kolwaero mukawifube okunonya akasente nabagambye weekend buli omwa ino kubera namazike munsawo wegenda ku kodi oberengo ofune mipira genda wali kutuwe ntupeti obirengu usiba. Tosibuwa leti badi yolu na kuruwa lero. Eriko over satu zikola odi makumi atani. Tosibuwa ordinary yolu na kuruwa lero. Over bili zikola odi makumi atani. Bwe kwa takempi saka tono kuna kuulina obirengu teka mipireju. Bwe teka kugeza ku leti badi odi makumi atani. No teka mwuru kumi obira mchizike. Eje chizike weekend jiso vuru kuwa kubinji yechigulira. Bote kama yungkumi bili obera mitu waru kumi. Kati target yokuwe talisiti zino bili odinga zenka na angana. Njaga la talisiti uberenga tuyako CTM. Muka unge zikarira tenku gambie mpoli la kalenza kandi munda. Kangamba tugenda kuberanga tuyako CTM. Tuso bolo kulia ordinary ya ove bili zikola odi makumi atano. Ovo kulia late bird. Ova satu zikola odi makumi atano. Kati gwechobo kula agenda kudoketi oberenge mipira yu juno jijayo. Receipt bill zezi kulembe dem. Genda kutuentu beti teka mwa kemfisi. Bobo usiba siba na vuvunanyi ziba. Atana weza bili mwetantu krizi wa kubere angu usiba. Kodi kwa ino kuita irista bibiri kumina msambu. Sita bisatu mwenye hash. Uvo itao. Oja kunyiga sita bibiri kumina msambu. Sita bisatu mwenye hash. Itao berengo teka mwa katono kwa ina. Kasito berengo usibisa vuvunanyi ziba. Genda wali 22 bet oberengo obebera mpola mpola tutambule kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash ye kodi ya feo ya kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash teka mwa kemfisi genda wali 22 bet oberengo obebera tubebere kanaka ungezi kariro mpulira kalenza kandi munda kangamba mwe akalenza kandi munda mpulira kangamba. Manyika akasemba yo predicting ebintu bibiri ne bibeerawo. Ogamba nti omupiira gwa Man City ogwazanyibwa ku lunaku olwokubiri kugenda kukola draw Arsenal ewangula ekikopo ekyo nakyogerera wano kawungezi budde we butinga bwe buli. Akalenza kandi munda bwe kangamba. Tekakomwoko ne kangamba Aston Villa egenda kuwangula ekikopo ekya Europa League era nejja nekiwangula. Kati weekend kakakola ebyewuunyo. Kati mpulira era akalenzi kali kangamba. Leero. Kuleti badi oba ordinary ezo odi makumi atano ebiri. Tugenda kupenda nga tukuwata kemu. Ataka ungezi kalere mipire jiri ya magolo. Kweka sitola baligi ye kuntiko mguangere ya Iceland ingegira kuzanya umanyezo golo. Manyanti aba Republic of Ireland wabera wagenda kuzanya manyago magolo. Katinze njine mipire jange jensiri kitinze jiri ye biri jiri ku ordinary. Jikola odi makumi atano over biri. Then ne kuleti badi na selectinga over satu zikola odi makumi atano. Atezo kuleti badi. Ovezo tuisemu golo na antonu. Omoja kusanga tumuisemu na golo satu obanya. Sibiri ya kuita golo nyingi. Katikite geza chovo ulilanga ampulia tuinzo kuberanga tukuwatayo odi makumi atano emu. Ovazo no kuberanga zijanezi tuwa sente. Eyale tibadi netuwa sente oveze satu. Then over satu weziri kuodi na lenezi jane zituwa sendi. Katigwe kore chintu chimu. Jayoli siti ezo bili. Gweteka mwake mpisi saka tono koina. Genda wali 22 beti oberengo siba. Bobo siba oina kubera ngo siba na vuvunanyi ziba. Atana weza aviri mweta ntu krizi wa kubera ngo siba. Gendo onyige sita bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Wobo itawo ja kunyige sita bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Gowe na mpuliriza muka unge njia koma wali kusawa mkago ugwe chilo. Benzia nengama anti tumukute odi makumi atano. Fuba nyokula wanga guo mkuu hawa walite. fuba nnyo okulaba nga gwo omukwaba abalidde gwasubiddwa okulya kasente ketubadde tujja tulya weekend omulina okubeera nga tulidde ekibimba kakati nawe weetaasize wano weetaasize wano nga tuyingira weekend ku lwokutaano luno obeere ngaolya ku ssente ezo eyo odi 15 ogirabanga entono neeyo odi eba nnene gweva ku odi gy'oteekamu 10 ng'ereeta ekizike eyo odi eba nnene gy'oteekamu 12 ng'ereeta 10,000 eyo odi eba nnene gy'oteekamu 1,000 ng'ereeta 15,000 eyo odi eba nnene ne ku odi nali kyekimu over 2 zikola odi 15 ku late bird over 3 zikola odi 15 ku luno golo tuyise entono si byakuleeganya olukoba tuyiseemu golo ntonotono mugye tubeere nga tubebbirira wamu tusobole okubeera nga twejja mu bunnya tunoonye akasente k'okutuyisa mu weekend buli omu abeeremu waakiri n'ekizike buli omu waakiri abeeremu n'ekizike wekasi tobeera ng'osiba akasente ak'enfisaako nga tosiba ssente ya bizibu ng'oweza 2.5 n'okudda waggulu ng'osibisa buvunaanyizibwa genda ku koodi obeere ng'ofuna emipiira genda wali ku 22bet obeere ng'oteekamu akatono k'olina tokakambeera gw'olinde gw'ogambe nti late bird odi 15 ntaddemu 10 ordinary odi 15 ntaddemu 10 emu bw'erya ng'omanya nti awo ekizike kiyingidde zonna bbiri bwe zirya ng'omanya 10 giyingidde awo weekend eba eri 10 te genda obeere ng'ofuna emipiira genda ku 22bet tubeere nga tutambula mpulampula ku 6217634 hash oba oyitaawo ojja kunyiga 6217634 hash oba oyita 6217634 hash beere ng'ofuna ku mipiira late bird eri ku namba emu then ordinary eri ku namba 2 ku namba 3 kuliko VIP odi 2 then ekibimba ne kiddakaawo ku namba 4 akatambula ne kasembayo wansi wali ku namba 5 kati weeroboze osobola okugamba nti olufunye zino odi 15 ku late bird ne ordinary kengende enfune n'ekibimba kino oba akatambula byonna ku ebiri full bog genda onyige 217634 hash oba oyitaawo nyiga 217634 hash sibisa buvunaanyizibwa ate naweza 2.5 tokkirizibwa kubeera ng'osiba ku saidi eyo 217634 hash katuveeko mu bubaka buno thenis gye tugende mu kitundu ekyokubiri ekyakatimba ak'ebyemizannyo extra
1: bizinensi yo terikula nga togiranze lwaki abantu balanga bye bakola anti bakasitoma balina okumanya w'osangibwa kizimbe kiw'okolera n'okutegeera kiki ky'obaguza oba ky'otunda n'olwekyo ggwe omulungi ayagala okufuna bakasitoma jangu ku radio sapiensi ensambya olange naffe si bizibu okutufuna jangu nnyo kuba bukubi ku namba zino nooti 752897 plus 256-2-9-2-8 oba plus 256-666-6-0 oba tutuukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiensia.com jangu olange naffe aba Radio Sapiensia tojja kwejjusa
2: Uganda Catholic TV is now on GoTV. Recite the Rosary, participate in the celebration of Holy Mass, and tune in for faith-filled programming that feeds your soul every day on Channel 412. Available on all GoTV Uganda packages. GoTV Uganda. Love it. Canal Plus is regulated by Uganda Communications Commission.
3: Ebijjulo ebisufu biva ku nfumba ensukkulumu enfumba ensufu esinziira ku birungo ebituufu ebijjulo eby'omulembe obifuna na Cowboy Special amasavu g'ebimera amakenenula obulungi agassa mu by'ofumba ettekenda essufu buli kijjulo ky'ofumba ne Cowboy Special kijja n'obuwoomi obw'embala Cowboy Special afunika mu bipimo bya grams 25 5 10 n'ebibiri Cowboy Special akolebwa ba Bidco Uganda Limited ng'asangibwa mu maduuka wonna
4: Lelo ngenaku z'omwezi abiri mu bbiri omwezi ogwokutaano nyaffe ekereziya atuwa omutuukirivu Rita ow'ekkasiya. Rita yazaalibwa mu mwaka gwa 1381 mu Rocaporena era bazadde be ye Antonio ne Amata Feriloti abaali bamanyiddwa olw'okukkiriza kwabwe nga bantu ba mirembe ku kitundu gye baawangaaliranga. Rita yayagala nnyo okubeera omunabiikira kyokka bazadde be baamutegekera obufumbo eri omusajja omugagga kasunguyira ate nga si muntu mulamu. Rita bwe yafumbirwa omusajja ono yayisibwanga bubi naye kino tekyamulobera kwegayirira na kugumiikiriza okutuusa omusajja ono bwe yakyuka. Bano mu bufumbo bwabwe bazaala abaana babiri ab'obulenzi oluvannyuma bayatibwa mu nsonga z'ebyobufuzi. Kino nno kyaleetera batabani be okwagala okuwoolera eggwanga eri abo abatta kitaabwe naye Rita yeegayirira Katonda ataase abaana be okukola ekibi. Ekyennaku yafiirwa batabani be bombi mu kaseera mpawo. Okaga. Rita ng'asigadde bwannamunigina yeegatta ku kibiina ky'Abagustino mu kkasiya eno gye yamala emyaka 40 egy'obulamu bwe. Yamanyibwa nnyo olw'okwettanira essaakalamentu lya penitensiya okubudaabuda abalwadde ng'abikola olw'okwagala ennyo Yesu Kristo. Ku myaka 6 bwe yali mu ssaala ekiwundu kyeyoleka mu kyenyi kye ng'alinga gwe bafumise eriggwa eryali ku ngule ya Yesu Kristo era kino kyamubeerako okumala emyaka 15. Rita yafanga ennaku z'omwezi abiri mu bbiri omwezi ogwokutaano mu mwaka gwa 1457 oluvannyuma lw'okulwala obulwadde bw'akafuba okumala emyaka 40. Yakakasibwa Papa Urban ow'omunaana mu batuukirivu mu mwaka gwa 1626 ate Papa Leo ow'13 n'amulangirira mu batuukirivu ng'ennaku z'omwezi abiri mu nnya omwezi ogwokutaano mu mwaka gwa 1909. Omutuukirivu Rita yawolereza abali mu bufumbo obutatebenkedde, bannamwandu, abagumba, abakyala abatyobolebwa mu bufumbo, abalwadde n'abalina ebiwundu ku mubiri. Rita omutuukirivu, otusabire.
5: Naye bannange mwe temusobola kusirisa ku mwana yagaanye mumutereko Radio Sapiensia kenda mu nyaka tonyesenya fama enkuruze y'amagezi okyali mu katimba k'ebyemisanyo extra.
0: Alright, wabali nyo gwe na chajie kumideko chenda mu nyaka tonyesenya Radio Sapiensia tusigaza edakiika 9 ezijjudde okubeera nga tukali ku ssaawa 2 ez'ekiro. Wengenda okubeera nga nkwerekereza ate olwo enteekateeka endala ejja kubeera ng'ejja ebeerenga ekwongerayo. Tukyali mu katimba ak'ebyemizannyo extra, olina eppadi Sserumaga omubebbezi, tukyaba ebbeera mpolampola ne 22 bet era nga nyongera okujjukiza nti gulawo akawunti wano mu offseasoni we tulaga ojja kunoonya omupiira nga togulaba ate nga gwe gugenda okuwa ssente ku 22bet. Tolina kyogenda kunoonya kikubule, bwe kyokola gulawo obuguzi account ogende mu ssimu yo w'ogenda ku internet obeere ng'ogulawo account oteekamu butesi 22bet.ug website yaffe ejja kubeera ng'ejja. Teweemenya na kuwandiika www gwe teekamu 22bet.ug website yaffe ojja kubeera ng'ogiraba. Genda wali ekigambo register kinyigeemu juza mbye bakusaba okuli amannyago nini namba yo enamba ye yesimu kati wali awagenda promo code ojja kubeera ng'oteekawo akatimba then nyiga mu kigambo register ojja kubeera nga weegatta ku 22bet ensonga zonna zibeerenga zikwanguyira ate naweza 25 okkirizibwa kubeera ng'osiba kyokka naawe asiba beera ng'osiba n'obuvunaanyizibwa ku saidi eyo asiba beera ng'osiba n'obuvunaanyizibwa mu mbeera nga bw'etambula. Kale atanafuna ku mipiira genda ku kodi obeere ng'ofuna emipiira genda ku 22bet obeere ng'oteekamu akempisi tubeere nga tutambula mpolampola. Nkugambye risiti ezikulembeddemu ebbiri zonna buli emu ekola odi 50 late bird emipiira 3 odi 50 atenda bo musajja atandise ogisala wano odi egendeka ng'obumu kubonera obulaga nti amagolo gagenda kunyooka akawungeezi ka leero ordinary mipira jendese na joji weleza odi makumi ya atani. Kwe chobo kula gwenda mpulivize sawa zino genda kukodi obirengo ufune mipira ejo. Genda wali kutu bet obirengo teka mwa kemvisi. Osirike. Bobo siwa siwa na buvunanyizwa. Atana weza abiri mweta antu krizi wa kubera angu siwa. Oja kunyigasta. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu munya hash. Bobo itawu. Oja kunyigasta. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu munya hash. Bobo itawu. Bibiri ngufuna kumipira. Kusita bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu munya hash. Odi makumi atanu. Just over sap. Ziri kuleti bad. Kuwa lina remipire jiriko jisipenga kwe jiri jikola odi makumi atani. Nengu gambia ukisinziranga kwe ndaba wanu. Bata nisukuberanga basala odi za fe. Kati yangu wako ngomusajia akatingu kata nisumumira. Umumira genda na ubirengo jifuna. Jiteke yunga buchi aliteka mwa kemfisi. Ogendo wali kutu beti. Sivisa buvunanyi ziwa tosipa sente ya bizibu. Tosiba sente ya mukamao sibe akasente akako ina akemfisi weluwa lukumi gwerobo siba tofayo na gambe bisere bisinga gwe totambu ya kupesi ya balala gwe nawe tambu ya kuyiyo ilio jajitu kakujo ya galo kubera ngu tambu lidako bobo ina lukumi nga lukumfisi lobera na lukwe kubo tambu lilo soko kakani neri jo ya galo wakulo jatu kayo uina kusoka kubera ngu zimba kakoa no kubaka akasemi inti mekaguma nulio kotani kwa kubera nga obe piranga wala jibabi pirira. Gwe yese tingira VIP yo. Kwa sababu gamba nze nkumi biri ye VIP yangi. Tuwali agenda kugana. Ate toji agenda kwenye tubeti wa gamembu. Mbugwe jemipire biri ye VIP tibajisiba nkumi biri neta. Niboteka moru kumi irawa jadusiba. Gubirengo tambira uosobola. Ubirengo tambira uosobola. Soro kubirengo nonya kajia. Embere birenge kwangu ira. Kusaidia yo. Kale, paka jezenda la kweziri, akatambula kwe kari, bia ipiku weiri, echibimba kwe chiri, echibimba weekend uchituwa de kusente, then, odi makumi atano mipire jiri kwa ordinary, oveze ziriko, zikola odi makumi atano, then nekuleti badi, oveze ziriko, zikola odi makumi atano. Kakati, ketuta izaka unge zikulabe, kujabu kagendo kutambula, ya kunyigasita bibiri kumina msambu, sita, bisatu munya hash, ubo itawu. Nyikasta bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash ubirengo funa kumipira ngatuma liriza mtendesi wa timu ya gwangeri ya Bungereza lero kumacha ya kede maliri kubera nga langirira squad ya basambi makumi ya biri mukaga bagendo kubera nga atuwala mchikope cha mawanga agensi yonna. By the way squad yenu ibadde mukebye unyisa nga bya mirundi ebiri ndabiye ko mukuba wandisi ba daily mail aitibwa Ian Leidman nga gamanti yeye ke ya predictions ndio musambi aitibwa Ivan Toni ajja kubera nga aitibwa ku timu ya gwange lya Bungereza era yaitibwa na ye nejebuli yenu abamu kubenganda baba sambi abasuliddwa genda mu World Cup bacha kube empawa Irlando za umutendesi wa Bungereza aitwa Thomas Tuchel ni bamusanga ku street ngumi yinzo okuvuga family sinze okuberanga ewando omuliro ye family ya yomusambi omuzibizi wa timu ya Manchester United aitwa Harry Maguire onako le gro mama we ye yasoso okuberanga alukuma mu omuliro nga bitandise okulinkinga nti Maguire atali ku timu ye gwange lya Bungereza wadenga abadde ne campaign etabadde mbi ku club ya Manchester United then ne mukyala we naye alukolezeza mu omuliro mukyala we aitibwa Fan avuddeyo naye ku mikutu gy'emigatta bantu n'alaga obutali bumativu eri omwami we obutayitibwa ku timu ye gwange lya Bungereza ye ngalaba nti kubadde ngo okwegamba tebubadde bwenkanyi olw'akatindo kataddewo sizon eno ku timu ya Manchester United. By the way Maguire oyo nze nange nindiro mutendesi w'eggwanga lya Bungereza mbadde simulika omanyimba neetagamu ebisajja ebyo ebijja okupambana geemu ezimu nga zitabuse bijja bintomerere ku bantu kati n'omusambi omulala gwe balesene neewuunya ye musambi ayitibwa Luke Shaw. By the way sirabangayo campaign Luke Shaw gyakubye ebbanga mu myaka egisembyewo ku timu ya Manchester United nga campaign yenu abadde musajja wa tabu nyo ngolwa ono okulaba ensobi nyingi zakula kisawe Luke Shaw In fact, ndoza ngojieko Bruno Fernandes ku United look show inzo kumujayo ngomu kubasambe ba daba lunji campaign yenu. Na ye, Thomas Tuchel agambi takomyoko abasambi nga Philip Foden wa club ya Manchester City, Cole Palmer wa club ya Chelsea, omusambi aitwa Rhys Hall left back oyo wa team ya Newcastle abadde ne season enungi, abobo na agambye sagala kumanya, agambye sagala kumanya nze bana bana binalunde dda bingenda okubera nga ngenda nabo simanya 20 Alexander Arnold, Morgan Rogers msajja sorry omusambi aitwa Morgan Gibbs White, si Morgan Rogers ne Morgan Gibbs White wa Nottingham agambye sagala kumanya. Kakati ketulinde etubungereza liye gendo kusumulula World Cup weno kuwanga abamu kubasambi adiba roze wanti bajja genda tebagenzi ata abamu babadde muko mu setup ya timu ya gwangiri ya bungereza okumala akabanga naye katulinde tulabenga ibina atambula akadde kadu senje kala kwerekereza wano ebisinga kwa wano tujia kujena vyo waliye chiro mukaga paka musanvu tanafuna mipira kugambia odi makumi ya tanu soka eri ku ordinary then odi makumi ya tanu endala eri ku late bird genda waliku kodi obirengo ufune mipira ejo genda kutuwe ntu bet obirengo usiba bobo usiba siba na bufunanyi ziwa atana weza abiri mwetantu krizi wa kubera angu usiba ojia kunyigasta bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash bobo ita obirengo ufuna kumipira sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash uba nyokula bango ufuna odi makumi ya tanu eze biri eriku ordinary na eriku late bird akatambula kwekari ekibimba kwekiri VIP kweri weroboze njagala nkome wali ekironga wengamba nti kino kiri denga gomu kubali descend bobo siba siba na buvunanyizwa atana weza abiri mwetanto krizi wakubera ngo siba uja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash wubo itao kusta bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash yekodi ya fe sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash tujia kudinga na waliye chilomu kaga paka msambu yenze pade seru magomu webezi kankwa gali za kaunge za kalunji weraba
6: akoke kabadaka timba kebye misanyo extra mutuko sosulide die misanyo vyona akatimba kebye misanyo extra kakutu usibu ako 22 bet yerunga misibu ya chitongole HR Rotaries and Gaming Lodge Rotary Gaming Board okubeti nga gwalifu kwa muze enata kilizibwa edi abali wansibu ya miaka abili mweta ano Mbaka, omomu esi guno guwama mavikira maalia. Gabo kutusi wako na midiango high school kulama.
7: Stani, awangula ulichimu. Ngaita mmoyo, ugwe kuza. Pride is the dwelling of the devil. Ugwe kuza, kekakodyo akakulu stani kakoze saa. Okuwangula abanji. Ila kekakodyo kenyini, keyakoze saa okuwangula bajajafi, Adam ne Eva. Kino kye kireetera Sapule okufufuggaza Sitaani kubanga Sapule yabeetoowaze. Ekikufuula ng'omuto era omwetoowaze mu mwoyo. Empisa essatu Sitaani z'atayinza kugezaako wadde okugeegeenya. Empisa eyo ey'obwetoowaze, okwagala n'okugumiikiriza.

Buterevu nkwaniriza mprogramu edobozi ya parlamenti na ange muzukuru wa nsambo mgavi Dubega Francis. Osibi otia. Kansiwenti osibi ya bulungi. Atuse waka nemba nga nyongero kukulisayo na wali mkubo. Nemba nga nkwagaliza okutambula obulungi. Dachi kazili satu zezaka itakusawa ebiri. Zaka ongezi kalire na kuzo mwezi ya abiri mubiri. Tuli mwezo gokutano mwaka biri abiri mumuka. Guli otia. Kansiwenti oli bulungi. Mwena watu uliriza. Kasoko kubebaza, atemwe bali kubanga mujitega, bulirucha, ngatojao kalimiko. Abafans mwe naba Radio Sapiencia na mwe mbavu zako, abakero tuuliriza, okuvira daleri, kufayali ya maulire, paka ateje buzibira na mwe mbebaza. Abatu sewa kama mkulikire yodala, atina mwabacha alimukubo, nemba ngambagaliza okutambula obulungi. Abafunye birungi muwiche eno, sanyukira wamu na mwe, atabafunye bibasomoza, nemba nganyongera okubanga, nenyamira na mwe no kubasasira. Abafiridwa kitalo nyo, kitalo dala. Abachali abalamu, tuongera okubanga tumwe bazano kumusaba. Olwenso ngabanji, abali mudwalira atefete tuliyo. Jofu na kado iteko mudwali olabe, abantu abali mudwali leyo, ojia kudaye waka umwe baze, omugambe nti, ei, oli watendo, oli wamanyi, ogulumizibwe, ai Mungu gwe tonda ali waggulu eyo, yatonda ebirabika n'ebitalabika, yatonda eggulu n'ensi. Nti bw'obanga gwe okyasobola okutambula, gwe okyasobola okweriisa, okyasobola okwenywesa, nga tolina kikuluma, mwebaze. Olw'ensonga nti bw'oyingirako mu ddwaliro erimu, olabira ddala abantu embeera gye balimu, ate ng'olina kusasula nsimbi. Naye gwe akyakuwadde omukka ogw'obwereere, ate naaba nga akyakuwadde amaanyi, obanga omwebaza. Awe biduka na mwe mbabuza kwa muli mutia akaliro muka ulira. Ya mafuta watu gambi ntikali na kuda muga linye muko government ya tegezeza. Ngeita permanent secretary umbalizwe vitawe ya ministry ya energy ya masanyazi nevyo bugagi yevyo mutaka. Ya tugambi ntia mafuta uiche jia ovisa wayona gainzo kuda muku linye. Ne wagenzo chogelera ngalita kati ya genze muka kaga. Petrol stations ezimuzili muka kaga. Jio yongiro kuva mchibuga. Zigenda mukasanvu kanana abo mambuka bo bagaka abagali mutwa lweso nganti bei kwebagagulira transportation wegatukira wane Uganda abinji babiye gaseko gateko ne misoro najyo jibajikoze ki jibajiye gaseko ekiretira mafuta ganene okubanga galinya so muna Uganda omuvuzi webiduka kati boba obalirira siye sawa yokuza ya abana kaye kati bobanga ebimu kubyo ino okubalira tobimanyi teesera amafuta na goso bolo kubanga okola ki ogabalira tuve mukuje mukonona tuve mukuja mukukola ki mukumalaga sasanya olwensonga nti abamu kuba na Uganda avuge moka nava kuno nave nsambia na agende mukono nenga taina kya agenda kola naga badde sewulira bulungi badde nkoyo okubewa ka. So kinengenda au kuchetuita road trip. Oye, road trip kwe kuvuga, nenga toyena chigende ilu atenga toma nji okolachi. Wabula anga akadimi wano kakuwaga, kakulaganti ya mafuta kakulachi, mafuta mwegali. So, yechechise ilata andiko kubanga tukolachi, tuwe tekera tekera, tuwe raba valiri zinyo, nadaa kumsonga ya mafuta, jukila ekonome, etambulira ku bintu bitono nyo, obe bintu ebitasuka nga bitano, mafuta, ebyobulimi, ebya industrialization, ebya ebya makolero, tuina che tuita services, ebya empereza. So, tuina teknolojia. So, norwecho, bobanga utandika.

0: tukwaniriza mu programu yaffe
1: amaka
0: agesimisa kasita ziwera ssaawa nnyo ezakawungeezi buli lwakutaano. Jjunju Francis,
1: n'ojambo Kristo,
0: twebaza omukama atukumi okutuuka ku lunaku luno olwaleero. Chris
1: wangi,
0: obulamu
1: bulungi n'ebisoomooza bibaayo naye kasita omukama abeerawo.
0: Mukama bw'abeerawo tewali kigaana. Era tulina mwekwata bwekwasi. Tutambule naye lulembwe. Kitegeeza ki?
1: Nati otambula omwekutteko. Otambula omwekutteko. Edda bwe twalinga tugenda kutambula n'abazadde, nati abazadde b'edda baabeeranga nga n'abaana omwana omu wa mwaka gumu, omulala wa gumu kitundu, omulala w'ebiri, omulala we kangambe ng'abeera omukwata ku gomesi ya mami bwe muti nolyoka mutambula nga mumwekutteko. Naffe teekwa okubeera nga twekutteko oyo.
0: Webale nnyo, webalire ddala abazadde, tubalamusaako, mwebale omulimu gwe mukoze okusobola okulaba nti abaana baffe bawummula ate
1: baddayo
0: ku masomero.
1: Stress
0: nene
1: ya fees ate leero n'ebisabwa ku masomero bw'omala fees ebeerayo line up y'ebintu nabyo bisobola okulwaza omutwe.
0: Kituufu.
1: N'ebirala babikunnyonnyola tobitegeera.
0: Kakati nno tulina obulwadde bw'ebola nabwo bwaleese stress ndala
1: naye mu Uganda naye engeri gye tulina banneyiba ndoza baateekawo preventive measures
0: ensalo baazigadde babakebeera abayitamu ebyamaguzi babikkiriza okuyingira bajjiddeko ne babakebeera naye nga obulwadde si bwakunaanya
1: gyebuli lwakulaba nti waliwo ab'emikutu basamwasamu n'alyoka aleeta ebintu n'abijjuza abantu bonna ne beekanga buli ekindi buli naye nga luusi si bituufu tuba tulina okutambula okuwuliriza ekitongole ky'ebyobulamu kyebatugamba nti bino biri bwe biti bino biri bwe biti. Njagala kuyita abawuliriza abaffe tugenda kubeerayo n'emmisa nati.

Oyes, wabari nyo gwe na jekumideko chenda mnyakto nye senya Radio Sapiencia. Echiro echo na kuruwa lero ziri munana ezaka itakusawo mukaga ogwe chiro echa lero. Ngabuli jyo kabera katimba kabia mizanyo yenze pade siru magomu bebez okubera nga kutambuza. Tukira kubera nga tambla fena paka wali kusawa zigenda kubera musambo ogwe chiro. Era wwe nyini wenjyo kubera nga nkwerekereza. Atolo programu damwe suubi ni Nansera Edward Lubarukovu. Ija kuberange jia neberenge kuongira yo kusaidi yeyo. Wetu wetuberanga tambula Monday to Friday mkatimba kebye mizanyo. Kasazwera sawa mkago ugwechiro. Tubera tambula ne 22 bet. Avali kumirime jenja uro mbagali za birungi vyerere. Okuberanga mwiriba mchiro chino. Erango nuonya maja. Osuburo kuberango ubeiro burungi. Abakola mu bifo eby'enjawulo ebikola ekiro mbagaliza birungi byerere nze ng'omubebezi by the way omubebezi ky'ova olaba olumu mbawana emipiira ne nkugamba munywanyi lwana nnyo okulaba nga wakiri obako ky'okola osobole okubeera ng'oli akasente kati omubebezi omu kwaba abasinga okwagaliza mu mbeera eyo n'olwekyo mwebale kubeera nga mukazana ate nga muliza Radio Sapiencia ne tubeera nga tambula mpola mpola. Katimba kebye mizanyo tambale 22 bet gulawo account osobola okubera ngo sibane 22 bet kyangu nyo okubera ngo gulawo account genda musimu yo wogenda ku internet oja kubera ngo teka 22bet.ug website yaffe eja kubera ngo ejja ku simu yo kende wali ekigambo.

0: Orujesta chinyikem, juzambi bakusaba okuli amanyago, nini namba yo, enamba yeyesimu. Kati wali awagenda promo code oja kubera ngo tekao akatimba. Awagenda promo code oja kubera ngo tekao akatimba. Then, nyiga mchigambo register. Awagenda kubera ngo wiga takupen to bet. Ensonga zona ziverenga zitambula nga bozibala. Atana weza habiri mweta nto krizi wa kubera ngo siba. Kyokana wa siba, bera ngo siba, n'obuvunaanyizibwa. Asiba berango siba n'obuvunaanyizibwa gwabebera ne 22 bet ate erango bebera ne pade serumaga omubebezi ku side eyo ngobebera ne 22 bet ate eranga obebera n'omubebezi gusiba n'obuvunaanyizibwa tuberenga tambula ngabwe tuina okuberanga tambula mu mberanga bwe tambula ngebiri mukuberanga bitambula kali kakati 22 bet echenja uro cheina kugambia nga tugenda mu international break world cup ekubye code ogenda kuberango siba kumizanya ejenja uro abasiba virtual games abasiba mipira options ku mipira nyingi solo kuberango siba kubasambi nogama anti onajja kuteba bwateba no lya sendi basobola okubeera ng'osiba ku basawo abajanjaba abasambi ku kisaawe n'ogamba nti ekisaawe bajja kiyingira emirundi bwegiti wegiwera ng'olya ssente basobola okubeera ng'osiba ku kaadi n'ogamba guno omupiira gujja kubeera mu yero kaadi eziwera ettaano bwe ziwera ng'olya ssente abasiba bacho games zigaba kirala ku 22 bet akasimbi abaana bawangula enkya n'eggulu kakati oyina kusooka kufuna w'osibira okubeera nga naawe onyumirwa nga banna abawangula ne 22 bet ng'ogenda mu simu yo w'ogenda ku intaneti nobera ngo teka mu 22bet.ug noji zambi bakusaba awagenda promo code no tekao akatimba then nosobola okubera nga weyagala nga banno abeyagala nga basiba ne 22bet kasobera ngo sipana buvunanyizibwa ngo weza biri mweta nokuda aguru awomanya nti obo kimaze ku side eyo wali mu kwangira Republic of Ireland empira kibaddeyo abagenze ku 22bet nembera nga musiba team ya Derry City bako za Maria ga 0-0 ne St. Patrick Dublin gwede 0-0 Garrow United ekubidwa Bohemians e goal zibadde zibadde nya kubiri guno tubadde tuguina mu kibimba Bohemians zono tuina tubadde tumuina si mu kibimba naye waliwo abadde nja kuberanga mbabulira then team ya Shobon ekubye Waterford e goals bade 2 kwem Athlone Town ekubidwa team ya Cork City e goals bade 3 kubwerere then Fenniaps bako za Maria ga 2-2 ne team ya Longford Town gwede 2-2 Kerry FC bako ze 2-2 ku team ya Bruce Wanderers atenga yo team ya Wexford bakubye UCD Dublin e goals bade 2 kwem mirale gisanyidwa Shamrock Rovers oyo tubadde tumuyina mu kibimba guwedde nga bamukubye e goals badde 2 kwem ate nga yo team ya Drakehead United ekoza amalirira game em ne team ya Dundalk abagenze mugwangirya bufaransa omupiira ogubaddeyo Lons ekubye team ya Nice e goals badde 3 kwem mukakopo ate nga mugwangirya Italy team ya Atlanta babadde batunkane Fiorentina guwedde mwem Erigo yagenze ku 22 bet noberango siba kweje mipira. Wo wisiba itide mwao. Mwabagenze ku 22 bet ne mubebera. Hey, daba ejisinga bwe jitu Scotland. Sorry. Sweden Jugaden ekubidwa e goals bade 2 kwem bamukubye ngali waka. Obero kivam. Basinga nduza we bitu bitambudde. Ngabe tulinde ebya weekend eno je tuyingidde ngebigendo okubera nga bitambula. Eriku yasibye ku mipiira n'ogenda liku 22 bet nobera ng'oteekamu akempisi n'obebera mpolampola mpozi Republic of Ireland omupiira ogusembyeyo guli mu dakiika 81 tiimu ya Trinity United bakyali maliya gemu ne club ya Kobe Rambas guli MM Eriku yagenze nobera ng'oyingira omupiira ogwo n'olwekyo bwe bito ebitambudde bwe yagenze ku 22 bet n'ekyazanyibwa kyazanyibwa ngenda kubera nga bayitira muli city za fenga bwe zikoze kensuke ninde junaji kwe kubanga ba Iceland bakyazanya eddiba likyanyoka bali mukyenda ne mukyenda gali mukufubutuka amagoolo katika tusoke tulinde bamale okubeera nga bawunzika enteekateeka then is je mbeere nga nkubuli ali siti ezunga bwe zikoze kakati kyoba okola mu kiseera ng'olunaku leero bingi ebitambudde wali akawungezi nabagambyeko erya Michael Carrick okubeera nga asayinize endagaano ya myaka ebiri ku ttiimu ya Manchester United nabeera nga afuuka omutendesa asoose infact nabeera nga afuuka omutendesa w'omusanvu bukyanga Ferguson yavaawo okusayininga endagaano eyenkalakkalirwa ku ttiimu ya Manchester United. Michael Carrick akoze bulungi ng'omutendesa w'ekiseera kati bamulinze ng'omutendesa w'enkalakkalira balabe ebiki byagenda okubeera ng'aleeta ku ttiimu ya Manchester United. Manyi nabawaddeko wali akawungeza abatendesa abazze ng'abe ab'ekiseera ne bakola bulungi ne bajjanga ab'enkalakkalira eddiba ne litabuka ku Man U kwennyini okwo oligana Sosha yabotolako ko nga zzengo w'ekiseera ng'adda mbigere bya Mourinho n'akuba abantu okubula okubatta ne bamuwa omulimu ku permanent deal sizoni ey'okubiri n'etabuka. Roberto Di Matteo ku club ya Chelsea naye bwatyo bwe yajja ng'omutendesa w'ekiseera nawo ngulo Champions League sibu kosa ne FA Cup naye olwagamba nti omusajja akwatiddemu ddala ebyenkalakkalira ne bitabuka era okukkakkana ng'afuumuddwa. Kakati ne Carrick tumulinze abagoberezi b'ebintu naye nga ndowooza nti okusinza ku kyalaze wini 11 mu mipiira 16 kisobola okubeera nga kimuyamba okubeera ng'avuganya n'okumuwa entandikwa ennungi ku ttiimu ya Manchester United mu mbeera eyo. Pep Guardiola naye ekintu amaze n'akinnyuka era emyaka 10 gy'amaze ku ttiimu ya Manchester City bingi byakoze era ndowooza nnyo tugenda muwamuka akadde kubanga Pep Guardiola by the way ebintu byakoze ku ttiimu ya Manchester City n'ebikopo byawangudde ayina ebiti bingi ebyabatendesi byatuulamu kaakati. By the way, si bangi abakoze Pep Guardiola byakoze, si bangi mu Premier League abatendesi abazze ne bakola ebintu Pep Guardiola byakoze ku ttiimu ya Manchester City mu bbanga lya myaka 10 gy'amazeewo. Ba Ferguson baabikola, Arsene Wenger alabika tiyawangula na bikopo Pep Guardiola byawangudde era tiyabiwangula omuwendo gwabyo bya Premier League. Kasajja katukanikefugako Premier League eyo kati Guardiola oyo tugenda kubeera nga naye tumuyitamu mpolampola tulabe ng'ebigenda okubeera nga bitambula. Kale webale kubeera ng'okyagye ku Mideko Radio Sapiensia tukyatambula oline Padre Serumago mubebezi tubebera mpolampola mu kiro bakapo ababodaboda mwemunywere bunyweze ombebe za sonze tusimbula busimbuza okubeera nga tubebera ate era tujja kigusa nga bwe tukyetaaga ku saidi eyo. Kakati nga tetunaba kubeera nga tubebera njagala abasibi b'emipiira musooke mubeere nga mufuna ku mipiira mugende wali 22 bet mubeere nga mubebera tutandikira awo mpola mpola. Leero tuyingidde olunaku olw'omukaaga abaludde nga mugoberera omubebezi bano bandudde nga ngoberera omubebezi olw'omukaaga lwe lunaku olukyasinze okubeera olw'essanyu ku makya kubanga ku lw'omukaaga ku makya luno lwe tuyingidde ku ssaawa nnya paka 5 nja kubeera wano ku makya naye lwe lunaku olukyasinze okubeera olw'essanyu mpozi kongo omubebezi omugoberedde nkya obanga wakatandika omugoberera obanga ogenda kutandika butandisi kungoberera naye olunaku olw'omukaaga ku makya lwe lunaku omubebezi lwabeerako ne komandi mbeera ne komandi senta yange ne ngamba kakati kino kiina okubeera era bwe kimala ne kiba bwe ngamba nti kino kiina okubeera era bwe kimala kiba lubeera lwa mukaaga ku makya ndudde ngamba gamba nnyo nti ku lw'omukaaga ku makya lisiti egabibwa eya alibadi esooka emipiira eyo gitandika budde nga bukyali ssaawa ebeera emu egimu 12 ez'okumakya kubanga fe tuyitira mba Australia ku makya ku lw'omukaaga bakeera kuzanya waliwo negirabye gitandika ku ssaawa 11 nga bukyaba Australia eyo mu Australia wabawo lisiti echi asinzo kubera ngetuwa sente kwa ludengo kubera mbebe zibera lisiti ya luwa mkaga kumachia mwalibadi. Ebera lisiti ya luwa mkaga kumachia mwalibadi. Kati nkutere deyo alibadi emipire ebiri. Ngaba tuze tuchikola. Nabagamba tosobola kuliza mubebezi. Kuruwa kutanwe chironga tu ingiro luwa mkaga. Nokera noli ekikomando. Oba no nofuna chayi mukalu nonywera ko muwogo nolira ko muwogo musiki tekisoboka echo tekisoboka ngo tambula nango mubebezi abaludde nga mungobera musobola kusindika message olomukaga mulumanyi kumacha mu alebad eyo alebad olomukaga bajita ekuba eyocha nokukazane kukaza bobero muyindi nojeyimba mweyo mubebezi alebad olomukaga kumacha ezetu wa sente banga lyonna ezetu wa sente banga lyonna era bwembagamba nti tewali gwenjagala kera kulya kikomando ku lwomukaga kumacha tewali akirya eyo alebadi olwomukaga kumacha yatambuzaako okuba mwezi ogw'ekumi ogw'omwaka oguwedde paka mu gw'okubiri gw'omwaka guno nga buli lwomukaga kumacha tukera kulya sente gibali emyezi egiriwaawo okuba mu gw'ekumi paka mwezi ogw'okubiri nga buli lwomukaga kumacha tulya sente kati bala emyezi egiriwo tenyo jukiro mwezi gubera mu weeks nnya nga buli mwezi buli week kulomukaga kumacha tukera kulya sente emyezi okuva mu gwe 10 gwo mwaka gwede pako gwo 2 gwo mwaka guno gwe nyiri gwe tulimu tetukomi oku ila tubade tujja tumujonyesa nze nabagamba nze zije wanone gamba nti gwa yagala okera okulya ku katogo ke nyama ayagala okera okubera ngo sika kubifi agala okubera ngo lya kuchenje ekiri gumite wata alebadi yombebe zero mkaga kumacha. Eyo yo yekolere rinya lyayo nemala. Kati njagala gwe ndali mukumpulize sawa zinongo spirali 22 beti. Kasitobe rango sibana buvunanyizwa. Ngoweze miaka 2.5 n'okudda akulu. Gwe kwata akasenta akemfisi gendo jeyo alebadi yokumacha. Ngenda bawali city 2. Ngenda bawali city 2 alebadi yolomukaga kumacha. Then nakatambula akagendo tandika ekiro kya lero soko jeo alebadi yokumacha kuno gwena jira wano kusawa nyapa katano eja kuberange mazotu wakaja bobo siba siba na vunanyisiba atana we sabiri mwetanto krisba kuberangu siba oja kunyigasta bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash soko jeo kati soko jijeyo kati kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash tuperenga tambla jia kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash jayo alebadi eyo mkaga kumachia agena kutentu beti oberengo siba tuperenga tambla mpula eyo abasinga mjiroze zako erobu uomi wayo mubumanyi nti omubebezi buli wajja wano ku lwokutaano ekironga tuyingidde olw'omukaaga alebadi olw'omukaaga kumacha ekera tugabula yetukulisa wiiki era ekyenkya ekyo kibeera gumite ekyenkya ekyo eky'olw'omukaaga kumacha kibeera gumite kati njagala gwenda mpuliriza gwegenda obeere ng'ogifuna agenda ku 22 beti obeere ng'osiba alebadi ey'olw'omukaaga kumacha yali nyeyo da kudoketi giri empire ebiri guteka mwaka emfisi kona koyina tuberenga tube bila mpala mpala obo ina bitanu byoboteka mu obo ina lukumi gulubo utambula na ruo uwe nkumi ebiri na uja kubera ngo bebele rao tuberenga tambula mpala mpala chio ino kukula uja kubera ngo nyigasta bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash obo itao nyigasta bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash bobo siba siba na vuvunanyi siba atana weza habiri mwetanto krizwa kubera ngo siba kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash eyo jiba ita alebadi yoro mkage yomube bezi ekera kuzanya kuruwa mkaga kumachas bui bugenda buti okuvaka ediba ngendibe enyoka eranga basibye watandise okubiranga bajikubirira gwine wowebaka lolido mbebezi wa jirano kumachana agamba mwina bajifunye muli esente ngewe mbadenzi janchi bagamba kugambi yatubuka ko kuva mwezi ogwe 10 ogwo mwako ogwe depa ko ogwo kubiri ogwo mwaka guno ngabuli lwa mkaga tukera kulya sente ali badi olu mkaga kumacha nera ebanga lyo niba digit wa sente eyo ali badi mipira jitandika buchali kera ko obirengo jifuna gina ku 10 to bet obirengo siba kasto berango sipisa buvunanyizwa genda ku kodi obirengo funa mpira ejo ngonyiga sita 2017 sita bisatu munya hash wopoita ojia kunyiga sita 2017 sita bisatu munya hash kwata kemfisi kubote kam tuberinga tambula mpala mpala kusika 2017 sita bisatu munya hash mbagambi lisiti zetu kendo tambula nazo ekiro kya lero ziri biri ye alibadi olw'omukaaga then nakatambula kakati gw'omusibi wa katambula k'omubebezi leero akatambula kendeese njagala tumunyukiremu kubanga kakati ekiba nti Premier League ewunzikibwa weekend abasajja ligi zonna ezisinga ziri mu kuggalawo twesetinge bulungi off season eberenga etambula bulungi tulino kiwunzika nga tulimu vibe obanga tuli waggulu nga tukirinyisiza gwe musibi wa katambula ntadde akatambula kakola odi lusanvu kakola odi kasanvu mu lusanvu akatambula kentadde ntadde akatambula kakola odi kasanvu mu lusanvu katika na katambula ekigendererwa kyako wakirine wobosiba ebitaano oberenga nawe osobola okupira ngulya ku sente ewera bwekaba katuwa desente ntinasiba ebitaano asobola okupira ngalya ku sente ewera kekatambula kentadde ku token kakola odi kasanvu lusanvu akatambula kukagenda kubira nkatandika ekiro kyonako olwaleero webukerera kajja kubira nga kavuddeyo kati oyina kubira nga okafuna kati kekatambula kentaddeyo bw'oteekamu ebitaano kaleeta miliyoni nnya n'emitwalo ana ku bitaano bwe kaba kalidde kaleeta miliyoni nnya n'emitwalo ana n'omusobi oli ku 22 bed bw'oteekamu olukumi kaleeta obukadde 8 n'emitwalo 8 n'omusobi ku lukumi ku bitaano kaleeta miliyoni nnya n'emitwalo 8 n'omusobi ku lukumi akatambula ku kentaddeyo akatandika ekiro kya leero kaleeta miliyoni 8 n'omusobi kale at least kikole nga atagenderedde ogambe kente gaakatambula kano nkateekemu ebitaano kaleete miliyoni 4 n'emitwalo 4 noonya akataka k'engula ogambe sitoni naawe tekulese ow'olukumi nawe ofuna miliyoni 8 n'emitwalo 8 nga kalidde nawe wakiri obeeko ne wooteeka eppeesa eri ku 12 kaleeta miliyoni 17 n'ezigwamu ku 15 kaleeta obukadde 40 kekatambula kali ku doketi katandika kiro kya leero ku 1000 kaleeta obukadde 88 just omutwalo obukadde 88 ow'12 agula primo natandika okwevuga nava ku boda boda ow'15 nga katambula kano kalidde oleeterawo kawundo embisi baka kati kawundo etegereka ebira miliyoni 45 oba tokyayogerwako ow'omutwalo obeera ofuna obukadde 88 kitegeeza gwe oba oyingidde eri hari empya eyakataala byonna byonna byonna osobola obbikola naye ebiseera ebisinga omuntu awangula ateekinga risk eno odi osobola okuwulira ng'ennene nti eri odi kasanvu lusanvu naye esobola okukeera ng'etuwadde ssente nosanga omuntu yataddemu olukumi nga yina miliyoni ze 8 n'emitwalo 8 nosanga yataddemu 12 nga yina obukadde 17 nga tokyamugambako nosanga yataddemu 15 nga yina obukadde 40 sebo ng'ali mu kawunda ajooga nagamba ekisima kyazze nga sizoni eggwa ow'omutwalo n'omusanga mukadde 8 n'omunana ng'ali mu eri empya katara ngajoga nogamba musajja yakoza atya kumbe ekisima kizze ebisere ebisingo omukisa gujja nnyo ku nkomekkerezo wetulabira omuntu asobola okubeera ng'owangula bino ligi byeziri mu kawungezi kaazo osobola okukwata akatambula kano noteekamu ebitano n'olya miliyoni nya n'ogenda n'omalayo akatakako oba n'ofuna akataka eyo ezzirubu n'ogamba kakati kasitagi ekali kati gwe nakyoba okola awuliriza ombebeza essaawa zino ogenda obeere ng'ogyayo akatambula kukatandika kiro kya leero tokalinda kumakya tekagenda kubeerayo katandika kiro gwasobola okubeera ng'osiba akatambula genda ku kodi obeere ng'okafuna nga bwogyayo alebbadi olw'omukaaga genda obeere ng'ofuna akatambula ako weteekamu akasente ak'empisi koyina genda wali 22 bet obeere ng'osiba bw'oba osibasiba na buvunaanyizibwa atana wezi 25 tokkirizibwa kubeera ng'osiba kakola odi 7/7 ku 5 kaleeta miliyoni 4.8 ku 10 kaleeta miliyoni 8.8 katambula katandika ekiro kya leero njagala gwena uliza ombebezi genda obeere ng'okafuna genda ku 22 bet obeere ng'osiba bw'oba osibasiba na buvunaanyizibwa tubeere nga tutambula mpolampola ku 6/17 w'oba oyita obeere ng'ofuna akatambula odi 7/7 wano omukisa guba gutambula eri yenna eyeetegese gekwata akasente ak'enfisi genda ku 22 bet ogyeyo odi 7/7 eyakatambula ale badi nkugambye ey'omateeka ebadde ng'ejjetuwa ssente gweteekamu ak'enfisi koyina genda ku 22 bet obeere ng'obebbera bw'oba osibasiba na buvunaanyizibwa atana wezi 25 tokkirizibwa kubeera ng'osiba ojja kunyiga 6/17 bw'oba oyitaawo nyiga 6/17 bw'oba osibasiba na buvunaanyizibwa atana wezi 25 tokkirizibwa kubeera ng'obebbera tubebbere ku 6/17 w'oba oyitaawo akatambula akatandika kiro kya leero ale baadi etandika kumakya ezo lisiiti 2 ze tuba tubeera nga tutambula nazo genda ku 22 bet obeere ng'oteekamu akenfisi tubeere nga tutambula kasita obeera ng'osibisa buvunaanyizibwa ng'oweza 25 n'okudda aggulu katambula odi 7/7 odi 7/7 eri gumite gy'oba ojjayo eyo ku 10 ereeta miliyoni 4.4 bw'eba eridde infact ku 10 ereeta miliyoni 8.8 ku 5 ereeta miliyoni 4.4 ng'eridde ku 12 just 12 ereeta obukadde 17 n'omusobyo 15 obukadde 4 bw'eba eridde ku 1000 obeera ofuna obukadde 8.8 nkugambye mu kawungeezi ka liigi wabeerawo omukisa ogutalabika oguyinza okubeera nga gukuwa ku ssente kati gwe weesuulemu julumu ogambe nnyina ak'enfisi ke nsuulemu 10 obunsika ofunye 8.8 bwe kaba kalidde akatambulako katandika kiro kya leero ako njagala okamaakinge akatambulako katandika kiro kya leero genda okakyewo katikati genda ku 22 bet oteekemu ak'enfisi kasita obeera ng'osibisa buvunaanyizibwa tubeere nga tutambula ku 6/17 ojja okubeera ng'oyita ojja kunyiga 6/17 katuveeko mubaka bunonzije tulabe ate ebya Pep Guardiola n'ebirala ebitambudde ku sayidi y'ebyemizannyo
1: twekwase Katonda era tunywerere mu kukkiriza buli lwe musabira awamu ng'amaka omwami omukyala n'abaana mu maka temubula kukkaanya so ng'ate muvuunuka ebizibu bingi munyiikirire okusoma essaala naddala sappule essaala ya nnyaffe biikira Maria jjukira nti amaka agasabira awamu gaba magumu obubaka buno bukutuusibwako okuva ku kitebe ekikulu ekya Holy Cross Family Ministries ensambya
2: Tumbura ni yetu mkuu ya walu jesu. Focus Construction Company. Ye company ye kakasi wakole mirimu jona. Eji kwa jika no kuzimba. Okuwa plans ama yumba. No kuzisa mateka. Council approvals. Architecture and structure plans. Okuzimba kuna. Okusereka. Roofing and ceiling. Okuyoyota. Finishing and plastering. Ama senyalazi. Wiringi. Evi amazi. Ntegeza plumbing. Okusiga rangi. Painting. Okukore nzija. Compound designing. Ne gardens. Evi sarevi ya febirunji nyo. Elabi sobo kambuli imbera. Tuwe nyumilize nyumu nkula kula na yabantu. Ye nsonga luachi. Tuwa agalote andike na ferero. Tuli na tete opposite all competitor station. Esimu, noti msambu msambu mkaga. Munana tanu munana, biri zero mkaga. Ate uku WhatsApp, tusange tu noti msambu noti emu. Munana tanu munana, biri zero mkaga. Oba noti msambu tanu biri. Satwe musatu, zero mkage emu. Focus Construction Company. Let's build the future.
3: Erinyi mutebi kwayo, tebi kuzikiza, wenyegine muvacho sports za 22bet, usigarengo njumile vya miza nyo, awatali komo, wewandi sekati ku 22bet.ug, gizisa nikisa cho, ne vacho sports za 22bet, njumile wa crash games, over casino, ne slots, budi ruzania, guwa mukisa mpia kwa kuwangula, tolinda, wewandi sekati, wegete kuminyumu ya 22bet.ug, betting yu wabulewe liyo wongo, betting anogwe gendeza, wabamiaka habili muetano, no kute waguru.
4: Fetching the Munyakatunya senior from

0: En curso ya magesi.
1: Sapienza.
2: Radio Sapienza no va a volver wabi. Nange kuno kwensibira.
0: Utawuliriza katimba k'ebyemizannyo.
3: Right, wabali nyo tuchia agenda maso na katimba kebye mizanyo echiro echiro na kuruwa lero. Uchia linepade selu magombebez wanoku Radio Sapienza. Tuchia tambla ni 22 bet ingabuli jo. Gula o account osoburo kubira ngu siba ne 22 bet. Changu nyo kubira ngu gula o account genda musimu yo uogenda ku internet. Ujia kuteka 22bet.ugi. Website ya fe ya kuwerange jao kusimu yo gendo wali chigambo register chinyi game juza ambi wakusavo kuri amanyago nini namba yo e namba yesimu kati wali awagenda promo code uja kuwerange otekao akatimba awagenda promo code uja kuwerange otekao akatimba then nyiga mchigambo register oja kuberanga wega tak 22 bet ensonga zona ziberenga zitambula tanaweza abiri mwetanto krizi wa kuberanga osiba chokana wasiba berango osiba nobuvunanyizibwa asiba berango osiba nobuvunanyizibwa ku side yeyo kale mbera bwetyo bwetambula mbadenda bako wano muwala wa Pep Guardiola omu kubasinzo mubirira wonyo ebanga lyabadde ku timu ya Manchester City manyina bagambako Pep Guardiola mchara we byagiye bungereza naga mambo ye mbera yayo tajja gisubula naba ye nabana abatoni ni bagwambala naddayo mu kwangira Spain era Guardiola oyo by the way musajja nnyo erimu kubanga lyabadde ku timu ya Man City abadde ino kusomozewa wakati we ne mukyala we okwa family era ndoza nyonti obumuko bwa kulizo wetusembe okulaba nga bakirizganya ne mukyala we kubera anti buli weekend yali ayina okubera nga game ya Manchester olugwa day Spain kati nabera nga ayita nnyo mu mbeera yokubera nga abadde asomozebwa nnyo embeera yokusomozebwa ebaddewo kakati muwala we amubereddewo nnyo muwala we oyo omukulu gwe bayita Maria ate alabika alimbya fashion irando uza bwema alaba uruwe chipale Pep Guardiola cheyamba lando uza uba paliba wangu de final ya FA Cup nga wakupie club ya Chelsea uba ya Carabao Cup nga wangu de team ya Arsenal Guardiola uyu yamba le chipale yali ali mchipale echu mkuselebrate nga nalabi kanga aline muwalawe abamune baloza anti mchalawe kumbe uyu muwalawe omukuru kati abadde nnyo n'ensonga za family buchanga ajiye bungereza kati muwalawe kumikutu jemi gata bantu azze nateka yobu video nebifana nyebye nja ulonga wa celebratinga emyaka eje kumi ebikope bye nja ulo timu ya Manchester City bye zenge wangula waluo kabidi ya kasinzo kula vikenyo kekano Manchester ya wangula treble wabite ebikopo bisatu ni wala wa muwala wa Pep Guardiola ne no musambi aitwa ja Grealish nga bali kuzivodika bali mukusanyuka kati yemu kwezo vibe era muwala wa mubereddewo nnyo okubera nga abera ku timu ya Man City kubanga omukyala ye yamukyankalanyiza onga yakajja namulaga nti tagenda kubera Bungereza so sajja watu inzo okubera nga mu credit mu mbereyo nga bwesobodde okubera nga etambula kale nga tumaliriza gwatanafuna mipira nkugambye bannayo wakatambula wakatambula tukira no manje akatambula kumacha kugambi katandika kiro kya lero odi kasambulu sambu kubitano kaleta milioni 4 ku 10 kaleta milioni 8 ne mitwaru 8 akatambula kano kagenda kubira akatandika kiro kya lero genda ku kodi oberengo kafuna genda ku 22 beti oberengo siba bobo siba siba na buvunanyizwa atana weza abiri mwetanto krisba kubera ngo siba lumba oberengo kufuna akatambula ngonyiga sita bibiri kumi na msambu sita bisatu mwenye hash wubo itawo ja kunyiga sita bibiri kumi na msambu sita bisatu mwenye hash bobo siba siba na bufunanyi siba atana weza habiri mwetanto krizi wakupera ngu siba wa alebadi kweri jizanya kumachana agendo kujano kumachanya paka tano eja kupera nge wete nawe gendo chiyoka alebadi ya kugena kutuentu betu berengo teka mwa kemfisi kastobe rango sibi sabu funanyi zivangu weza habiri mwetanto kudaguru jayo alebadi yeyo gena kutuentu betu berengo bebira mpula mpula kustabi vili kumina msambu sita bisatu mwenye hash ubo itau oja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash bobo siba siba na bubunanyi siba atana weza habili mwetanto krizi wakupere angu siba paka jezendala kweziri echibima gami na juu chitanika chilo chalero VIP ya chilo chalero by the way VIP egira kuzanyencha ngabukede lero ordinary na yo kweri then kosa na katambula ekibimba kya kiro akatambula katandika nako kiro alibadiyo eja kuberanga eja kumacha wali kusawa bili ezo kumacha genda kukodyo berengo siba genda wali 22 bet tuberenga tube pirampla mpla siba na buvunanyizwa goteka mwaka emfisi tutambule kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash ja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash ubo itao sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash tukenda kupera nga tu ngenda kupera nga kutera wano ebisinga ku wano tujja kupera nga tujja nabyo wali kumacha tulabe campaign na dale ya Premier League ngabwe etambudde basambi ki ababa dabe enkizo mu kiseranga weekend yeno Premier League egenda kupera nga ewunzi kibwa season yeno yenze pade Selma Gombebez wakatambula kachaliyo chaina chance kwafuna which bimba kimazo kupera nga kivayo tuingide sawo musanvu kibimba kitandise alibadi ya kubera nga etandika kumacha VIP kweri ne ordinary kweri kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash oja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash kankwa gali ze amachama lunch sulabu lunch uwelawa
0: akatimba kebye misanyo akatimba kebye misanyo ako kekaba daka timba kebye misanyo akatimba kebye misanyo kakutusibwako kampuni ya betting ngansi eye 22 bet betting itakirisibwa bali wansi wa miaka 25 bubu sibaka sente sibaka kata kuruma Erinyi muterikwayo teri kuzikiza wenyigire mu virtual sports za 22 bet usigarengo nyumire byemizanyo aho batari komo we wandi sekati ku 22bet.ug gizisa nikisa cho ne virtual sports za 22 bet nyumirwa crash games oba casino ne slots buli ruzanya guba mukisa mupya gwa kuwangula tulinda we wandi sekati we gatte ku nyumire ya 22bet.ug betting wa bulabe lyo bwongo betting ano gwegendereza wa ba myaka 25 nokude waguru
4: Weso se sawi ndala time check Aisawa siwe se musamfu Esichiro time check kutusi wako Beda musiga simbi wo ne MTN momo Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi Ofunama goba gabri lunaku Atengo sabulo kujaya ka senti kaichi seda chonawo ya gali de Awatali kuandika wano na wali Nika stemu mkaga tan star mkaga hash Orondeko investor Oboko zese MTN momo app
5: Tidoli edobosi liyekerezia Dobosi liyekerezia Insulo ya mauli degona Nensonga zona Esuku wata kudini Ebyobulamu mu Ebyenfuna Obufuzi n'obukulembeze Ebyenjigiriza Enkula akulana Obuwangwa n'ennono Shenda mwenye katonyeze nyafama Nyafama Radio Sapientia Enkuruze ya magazi Enkuruze ya magazi Ensuro yomusiki Nibye mizanyo Radio Sapientia Emunamisi wa Uganda Communications Commission